tanadi ang katopo ang tiyan ang tiyan na ang kakamu kumalanda ang tiyan na

0: Ogbo Mutashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar bawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta.
2: Kuma kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya.
1: Matasan Mutashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga Mesaje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon Biya

0: cikin gida. To azumanci dai Allah sauke yaro ko wani musamman kowa da irin lura da hankalinsa zai zo sai ya takalmi da gan yana takawa to kuma zai iya shiga daki musamman yaro to in ya shiga da shi kaga an shiga da bayan gida to kuma shi kowane nau'in bayan gida akwai yana dauke da wasu kwayoyin cututtuka misali yanzu za ka iya zuwa a gida haka mutum in ya zo bako ai ba za ka ce ka kai shi ɗakin gwaji ka gwada abin da yake ɗauke da shi na ciwo ko lafiyansa ba amma dai bukata ya kama shi zai zaga wannan ban gida to kusan abin da nake so in ji hankalin musamman magidata wannan shi ne akan magidata ne a lura da tsari irin na ban gida wato ban gida kan ba da notice ba sai ya cika ba yayin da ka fara jin bashi na tashi wato a iska mara daɗi to daga nan bayan gida ya fara kararrawa ko kuma ka fara ganin kyankyasai suna fita to muna jan hankalin magidata a wannan daidai a wannan gaba zan yi amfani da wannan dama da zaran ka ga kyankyaso ko kana jin wari na tashi a yi ƙoƙari don Allah bayan gida ta sama cika a kwashe shi kuma a samu ƙwararru a wajen aikin bayan gidan nan domin sautari muna karambata mutum yawanci akwai irin kawai ina da aiki ba su samu horo ba ba su samu kwarewa ba zai yi aikin koyaya to wannan aiki ne wanda ake so a yi shi don inganta rayuwar al'umma ba tunaninka menene zai zo a jihunka ba a da farko dai hadadin al'umma ta samu ingantacciyar rayuwa to a takaice
1: yanguwa kaji jami'in shugaba na kwashe sai kuma kaji jawabin sakatarensa su akwai ka'idojinsu akwai dokokinsu me ka dora akan basiran da Allah ya baka akan wannan
2: lallai mun ji daɗi kwarai da gaske da waɗannan jawabai naku da kuka takaita mana to akwai tambayoyi da dama ko da damu ɗan mimika so na farko kun ce idan za ku yi aikin nan a gidan mutum a ya danganci ruwa ne zalla a ya danganci mai tauri ne kowane da yanayin yadda kuke gudanar da aikinsa to shin ciyaman girma ciyaman wani dai so ya ji shin nawa ne kuke gudanar da wannan aikin bisa ga tsarin taimako a wannan kungiya naku
3: tambaya na farko kamar yadda shi ya faɗa yanayin tsarin aiki yayin da akan zo aka gwada mana aiki muka gani za mu auna mu gani shin ruwa ne ko kuma a tabo ne yawa mota ne za a zuba kuma a rami za a tona a zuba to ka san yayin da muka zo muka auna ka san ba a tona rami a ɗebo ruwa a zo a zuba ta a ciki ba zai yiwuwa don ba za ta rufu ba yawa in yi abin da ya shafi ruwa to muna da mota wanda ake sa drum a ciki mukan ɗebo mu zo mu ɗebo ruwan mu zuba a ciki shikenan sai a zuba in fa ba ka buƙatar ma a taɓa maka slap akwai golfa wanda ba sai fa da haɗin gwiwar waterhead wanda suka bayar ba ma sai an shiga ciki ba kamar irin bowl yawa wannan muke amfani shi wanda yake zuƙo ruwa in akwai mutum da muka taɓa masa aiki yace shi ba ya buƙatar a taɓa masa slap akwai yanda za a yi a kwashe masa amma shi slap ne ba ya son a taɓa muka ce ba damuwa akwai muka je muka ɗauko golfa muka zo muka kwashe ruwan muka zuba muka taɓa masa da shi to wannan kuma yayin da kuma taɓan ya yi yawa kaga dole kuma sai an daga slap sai an kwashe to wannan kenan batun magana cinikin aiki kuma wannan ya danganci daga yanayin zurfin sakawai ɗinka ne girmansa yawa amma a tsarin da muke kowane mota ɗaya mukan ɗauke ta naira 35,000 ne amma in abin da ya shafi ya kai ɗaya ya kai biyu ko uku ko abin da ya fi wani ka ɗan yi sassauci a bari 30,000 yawa amma in ɗaya ne saboda ka san ɗaya ne a wajen mutum babu riba yawa shi ne lasinsa 35,000 ne abinda muke yi kenan
4: ta a rikirin ciyaman idan zai

0: mutum yana da bukatun ku, akwai office da kuke da shi ne, matsuguni da kuke da shi da zai je ya tuntube ku, ko kuma wani tsari kuke yi?
1: Idan mutum zai nemi mu, mukan ba da adadin mu na can ba sai ba. Ai mutane da yawa akasari ma sukan je ba sai, daga ba sai kun ma kan buga muna waya. A ce mu je wuri kaza da aiki kaza. Duk akwai mutanen da mukan musu aiki a Sadiwa suka kira ba sai ba, suka musu godiya cewa waɗannan mutanen gaskiya aikin sannan ya yi kyau. Kuma sukan yaba aiki. Din sau da yawa su ba sai kun sun sha giya.
0: Ya kai shekara nawa da kuka kafa wannan kungiyar? Sannan akwai wani kalubale da kuke fuskanta da kuke bukatun tallafi daga wani bangare ko gwamnati ko al'umma?
2: Assalamu alaikum. Lallai akwai kalubale wadda yake tattare da wannan kungiya wadda muke bukatan da gwamnati da mukarraban gwamnati da dukkan wani wadda hannunsa yake cuɗa baya, ne masu hannu da shuni su yi ƙoƙari su waiwaci wannan kungiya, a kawo mata ɗauki, a kawo mata tallafi. Ba muna aiki don kuɗi ba, a fahimce ni, lallai muna aiki don kuɗi, amma muna duba me maslahan al'umma. Saboda wato akwai da tsarin yadda muke gudanar da aikin. Idan ka duba alƙaluman amai da gudawa da take faruwa musamman a wannan fadar jiha, a yanzu za a iya gaskata ne an je an bincika za a ga abin ya yiwo ƙasa. Sakamakon mun tsaya da addu'a tsakaninmu da malamanmu da kuma ƙoƙarin kyautata shi wannan aikin muhallin. Da mukan yi aiki sai mu ebe shi mu zubar koyaya. To amma a ƙarƙashin ita wannan hukuma na Basifa da kuma wannan ƙungiya na Wota da sauran ƙungiya haka dai NGOs sun ba mu wannan gudumawa lallai wajen faɗakar da mu. To matsalar da muke samu sun nuna cewa da so shi ne samu ya zamto ma maganar rani, ai kansu ɗinsa kada a tona rani, yana daga cikin abin da ke gurɓata ruwa. Yanzu misali kai wannan malamin yawa ya kira ni gidansa, na zo katanga ne kawai ta raba tsakanin ra'in da ya gwada mun zanto na rami a shi bayan katangan akwai rijiya, kaga ba mu sani ba. To yayin da na tona na ebo wannan masai na zuba, sai ka je ka samu wannan masai kawai katangan nan da ta raba ya yi linkin yana bashi, sai ka je ka ga tsutsa da sauran wasu abubuwa wadda yake na cututtuka ya harbi wancan rijiya. To alhamdulillahi a yanzu mu kan wannan kungiyar da ta wajen muka zo, sai mun je mun duba gidanka ne, amma za mu aika makwabta shin rijiya na kusa da inda ka nuna, in akwai rijiya wannan aikin tona rami ba zai yiwu ba. To amma babban kalubalen da kuma muke fuskanta shine yanayin a local area da muke. Shine misali ƙwaryan cikin gari Ganuwa, kamar ka ɗauki misali zan bayar irin su Malam Goje, Lalloci da sauran anguwannin mu haka, wanda kowa in ya zaga zai ga tsakani mota ma fijo fika ba za ta shiga irin waɗannan wurare ba. To kuma kamar yadda ciyaman ya ce ya danganci yanayin waje, shi yasa za a ji cajin wani lokaci wani waje ka ji ya ɗanyi sama wani waje ya ƙasa. To yanayin yadda za a yi aje a ɗauko kayan ya fito a zo inda mota za a same ta, ɗawainin ya kan ɗan yi nauyi. To dole cajin aikin zai bambanta da can da can. Kuma muna dai iya ƙoƙari ko da mun lura yanayin Kano ba Kano ƙwarya, to maimakon bari to mukan duba in an bari shadda ta cika wallahi tsuguno ya zama dole. Za ka samu yaran gida suna iya yi a leda da sauran mutane ana jajjefawa lunguna. To kusan yanzu dai muna ƙoƙarin mu kawo ƙarshen irin wannan ta hanyar faɗakar da mutane da kuma wani aiki da mukan yi ko da kuɗin bai kai ba sakamakon maslaha na al'umma. Tunda musamman mu musulmai ko da ba musulmi ba, don shi ciwon ya tashi ba ruwansa da kirista ba ruwansa da musulmi. To shi yasa muke ƙoƙarin ba da gudunmawa wajen tsare ma ciwon kar ya shigo wajen bazon ciwon. To musamman da nake magana a kan idan mun je mun ga waje ya zama yadda ya zama, mukan duba yanayin mutanen da suke rayuwa musamman mata. al'adar mu Hausawa kuma addinin mu musulmai ai mace ba za ta je kan juji ta kuma ba da da kuma ta je bayan gidan haya na kasuwa ba to mukan yi amfani da irin wannan dole mukan dan matsakai mu hakura da yadda ya samu a ga an yi aikin to shi yasa muke kira da babban murya wa waɗanda yake mawadata wadda Allah ya wadata su da kuma musamman gwamnati ta ba mu gudumawa wajen kokarin daddaka wannan aikin ya isa inda ake so ya isa alhamdulillah kamar da na faɗa ko shaka babu annoba ta farkiwan amai da gudawa kusan a dai wannan jiha alhamdulillah alkalmansa sun yi kasa yawa to kuma dalai wannan an samu wannan nasara ne sakamakon kyautata wannan aikin da kaucewa duk da bayan gidan nan barkatai kuma muna kira ga gwamnati insha Allah ta taimaka
0: kai maganin kuna so kaucewa tona rami
2: na'am
0: wani zabi kuke da shi bayan tona rami din
2: na'am zabin da muke da shi shine wato ya danganci misali ina saba ma misali da kaman irin su wurare lunguna wanda idan rami yakan danganci ya zama dole in ya zama dole a maimakon ka bari ai barna ne to sai ne duba me karamar farna ta kau da babban barna in mun bar ba a yi ramin ba to shi kuma bai da kudin da za a biya a dauki motar nan to kuma kashi za a rinka zubar da shi barkatai to sai mu tona wannan rami amma in akwai daman da za a kaucewa tona rami to ba mu bukatan tona rami
0: akwai ɗaya daga cikin abokin tafiyarsu wanda ba mu ba shi dama ya shigo daga ciki ba zai gabatar da kansa ya dan kuma yi tsokaci dangane da wannan kungiyar da yake ciki
3: assalamu alaikum eh abun da zan ce duka dai shugabanni na duka sun faɗa hidi shawari ne zan bayar yawanci ni nake zuwa na hauka sunana Yusuf Aminu kamar yadda na gabatar da yawanci ni nake zuwa nake hawa kan shadda to matsalolin da ke faruwa a kashi 100 sai ka samu 90 yawanci abun ya ci ko kaga samu har baki wanzan in an cika kashin an zuzzuba a leda wasu fa ko ka samu ko dan wani dan taya haka to gaskiya suna zuba kashin a ciki suna tattarawa kudaje kawai yana tabon wajen to duk abun da kuda ya dauka kuma zai fita da shi yawa ko ji haukan abinci ko ji haukan wani abun shanya duka dai ya shiga da kaga duka karuwan cuta ya karu to yawanci dan ba da shawari kamar yanda shi sakatare ya faɗa idan shiddan ka kaga fara ganin kyankyaso da wasu hamamina tashi ko wari wanda to kai kokari ka fara shi tun da wuri amma in ya ci kodin nan to damuwa ne to ya shauri na dan ba kenan
2: game da wannan akwai masu gidaje akan tuddai duwatsu haka alal misali wanda shi suna su baya da zurfi to kamar kun yi magana cewa mota daya kan kai 30,000 to kamar nasu da baya da zurfi akwai wani sassauci kasa da haka ne ko kuma ya ake ciki shi aiki na bayan gida kuma musamman da kace akan tudu san tsauni to har ga Allah muna samun ma wato matsaloli a irin wa'annan wurare kuma da wannan ma zan kira wa magidanta ba ina ci ko in kushe ba lalle tsarin bayan gida zaka je ka samu tana amai tana gangarawa yana gangarawa makwabcinsa saboda bai yi zurfi ba wani lokaci blok ma kawai ake ginawa a kai sai kaga tana bleeding tana naso tana naso to wannan naso gaskiya ga Allah ina jan hankalin wanda Allah ya nufe shi da irin wannan ya samu suminci sosai inda so shi ne samu ya gangaro kasa ya tona rami a kasa sai a yi wani bututu wanda bayan gidan na sama yana gangarowa yana faduwa cikin rami inda so shi ne samu za a samu wannan dan taku kadan a kasan to haka yake kamata wannan saboda gaskiya lamarin bayan gida fa lamari ne mai hadarin gaske musamman mun ka bibita daga turawan wato Europe sun zo sun dan fadakar da mu dan sun nuna mana shi ranin shaddan nan da kake gani wallahi ya ce mana indai har ba za ta iya shiga ramin gama sheka ba saboda tsoro to hatsarin da yake ramin gama sheka da wannan bayan gida duk iri ɗaya saboda kwayoyin cututtuka ga misali cutan typhoid cutan hepatitis duk da wannan layi na masu yashi da harkar lafiya ne ciwon hanta to hatsarin ciwon hanta suka ce garama ne kan jamo da shi saboda komai na jikinsa in ya fita zai zama kana tabawa shikenan sai dinda hali muna jan hankali lamari na bayan gida ko kaga bututun da yake kai sa kawai ya fashi ko kuma kaman yadda aka saba misali a saman dutse da ka je kaga wallahi yana da naso to ayi kokari a dakiri wannan ruwan da yake fita gurbataccen ruwa ne ba da bukatun sa ayi kokari mu magidanta mu yi kokari muhallinka rayuwanka mu inganta wannan muhalli kuma ina jan hankali da wannan ma zan ja hankalin su malamai a matsayin su ayi kokari a fatakar da al'umma musamman dauko shara a zuba a magudanin ruwa da wannan daman don Allah yana jan hankalin mu magidanta mu yi kokari in Allah ya nufe ka gidanka na bakin hanya ne a samu drainage wato wannan kwalbati a samu na kofar gidanka ya bambanta da na saura watakila in kai shi makwabcinka shi ma zai wancan makwabcin zai a gyara hanyar ruwan nan ya zama babu wani datti ko gora ko leda ko tsumma kawai ruwan ne aka masa hanyar sa ya zo ya tafi kada a zuba to Allah yana jan hankali ayi kokari mu tabbata
0: barin dan yi wani gutu kamar akwai wani rigakafi da ake yi ne kafin wannan zuwa to nan da kuke yi don kamar wani baya da halin yayi kwasan to akwai wani rigakafi da kuke faruwa a fara sawa bayan gidan kafin lokacin da mutum ya samu wadatar sai ci da wannan gurbataccen yanayi
2: na'am akwai kaman guduma da aka ba mu na magunguna akwai chlorine akwai water gas wanda za a yi amfani da shi a zuba saboda kashe kwayoyin cututtuka kuma mukan ba da shawarin cewa yayin akwai aizal akwai bleach musamman masu zuwa asibiti za ka ga in ka kai matan ka lebo za ma'ana haihuwa za ka ga an ce sai an sa bleach saboda kashe wasu kwayoyin cututtuka wanda ido ba zai iya gani ba to a rika amfani da bleach akai-akai kuma musamman bari mu faɗa ga abu mai sauki shine bakin mai kwandin din bakin mai ba wai sai ciyar danka an taso za a yi ki ba in kana zuba wallahi cikin gidan ma ba za ka iya cin abinci a bayan gida ba tare da an san iya bayan gida bane wajen ba wani wari daga lokaci zuwa lokaci kana zuba bakin mai in kana da mashin ko mota an ka juyar nan a maimakon ka je ka zuba a bayan gida muna ba da wani shayi a ciki to zai zama ba wani wari yawwa
3: girma sakatare ni tambayar da zan yi maka dama shine shin wannan kungiya kuna da wani mota ne ko kuma motan da kuke aiki da shi na haya ne
2: lallai ba mu da mota yawanci da motan kasuwa muke aiki shi yasa ma wani lokaci za a ji farashin kamar yadda chairman ya ce 35 zuwa 30 asali shi ne mota da kuma karban gargadi da hukumar basifa ta yi da muna kai kamar area awala abin da ya yi hanyar ninji hanyar kano mukan zuba wannan area ba bukatan a zubar da masai kai ko da shara can dungulbi ake bukata a kan area dungulbi to wannan mai mota da nake aiki da shi galan da har ga Allah fi jofi kamu idan ya taka motar nan galan da baya kai shi dungulbi wajen roadblock ya dawo da shi akalla ya kansa mai kusan galan biyu to galan to 10,000 shi yasa kudin da za a biya shi da zai dauka 20,000 to mu kuma namun in an ji 30,000-10,000 fa muke dauka bamu da duga bamu da cebur bamu da wheelbarrow duk hayansu muke dauka muke gudanar da irin wa'innan ayyuka babban abin farin ciki hukumar ba sai fata ta taimaka mana da gudumawan kwantenoni wanda za mu sa in mun dura saboda ba zai daga ba in muka je kamar mai ruwa za mu dura muka yi sindin sa sai mu aje maka kamar gwangwanin madara yanda ka san gwangwanin madara da ka juya shi yadda kake so ai ba zai zuba ba ko to haka za mu yi aiki da shi ba za ka ga wannan zuban sa ba amma ba za ka samu irin wayannan ayyuka ba sai a ta irin wannan hanyar kungiya duk wanda yake so nama lafiya fata lafiya to zo gare mu kuma kamar yadda aka tambaya muna da phone number ma'ana number waya shine akwai 08 0 8 2 8 7 9 9 2 9 9 wannan na faɗe shi da sakamakon bari maimaita 0080287 8299. Wannan shine number insha Allah. Akwai kuma mana chairman wanda shi ma zai faɗa don da kuma shi ne ladaftarwa insha Allah duk za a ji nambobin wanda duk aka kira za
1: a lamba na shine 0813469655
4: to abin da su wanda suka taimaka shirin ya samu tafiya baki na da suka zo wato baki mu da suka zo akwai
2: Shaibu Yakubu Yashi
1: akwai Aminu Muhammad akwai Ahmad Danjuma
4: kace ciyawa
1: ciyawa na basu kwashe
3: zai Yusuf Aminu
1: Muhammad Musa Bala
3: sai Umar Muhammad mai anguwa
4: sai mai lura da shirin a kowane lokaci Aliyu Adamu Rafin makaranta ni da na gabatar da shirya na gabatar Ibrahim Cinda Liman Katago nake cewa a kasance da mu wani mako na gaba in mai kowa mai komai an fi marka za mu dora akan wayansu abubuwan da ya shafi al'umma
5: tunadala daga nan BRC to FM 94.6 aka saurari shirin mai gida barka da himma idan na kan ranar litinin da misalin karfe 10:30 na dare za ku ji mu dauki da wani sabon shiri da yardan Allah muna fatan za a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen BRC to FM 94.6 an jima da misalin karfe 3 za mu karanta muku labarin jihar Ashen 20 wato state news biye da shi kuwa akwai shirin na schools challenge da misalin karfe 3:30 sai karfe 4 da muke sarar sarakunan tashar FRC da ke Abuja da muka muku labarin kasa da kuma rahotanni suma a harshen Turanci a ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM Bauchi.

0: Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na filin tambayoyin addinin Krista. Filin tambayoyin addinin Krista shine ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista dangane da lamura da suka shige musu duhu. Ni ce a har kullun naku Luzar Folmi Balewa. A yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandum na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend, barka da zuwa.
1: Barkanmu da warhaka masu sauraro.
0: To, kafin nan mu shiga cikin tambayoyinmu ɗungungun, Reverend, sai ka buɗe mana da addu'a.
1: Allah mu muna maka godiya saboda zarafi da ka bamu domin mu amsa tambayoyin masu sauraro. Mu da muke jagorantar shirin kai mana iniya ta musamman ka bamu fahimtar maganar ka yayin da za mu amsa waɗannan tambayoyi kan mana jagoranci. Albarkacin Yesu mai cetonmu, amin.
0: Amin. To, Reverend, tambayarmu na farko ya fito daga hannun Musa Kaila, ya ce, bisa ga littafin Romawa Sura 8 aya 28, ya ce, al'amura duka suna aikatawa tare zuwa alheri ga waɗanda suke ƙaunar Allah, wato waɗanda suke kirayayyu bisa ga nufinsa. Amma me yasa zaka ga masu aikata mugunta suna ci gaba amma adalai suna fama da wahala?
1: To, a mai sauraro, ko kuwa ce mai tambaya, idan ka lura da tambayar ka kuma lura da wannan aya da ka yanko cikin Romawa Sura 8 aya 28, sai ce mun sani al'amura duka suna aikatawa tare zuwa alheri ga waɗanda suke ƙaunar Allah. Sai aka ce wato waɗanda suke kirayayyu bisa ga nufinsa. A nan wannan aya ba yana nufin duk abin da ke faruwa da mu yana da kyau ba, a'a, ba lallai duk abin da zai faru da mai ƙaunar Allah suna da kyau ba. Mugunta tana cikin wannan duniya wanda take mai lalacewa, amma ji Ubangiji yana aiki a cikin dukkan yanayin da muka samu kanmu a ciki, domin waɗannan yanayin suna kawo mana ci gaba. Kafin karanta wasu ayoyi da nasosi da zai kawo hankalin mai sauraro, ina so in ba mu misalai na mutane da ke cikin littafin mai tsarki. Misali, Yusu ɗan uwansa sun ci shi, gashi yana yin daidai, saboda yin daidai sa ne ba, ‘yan uwan suka kama shi suka yi da shi a cikin rijiya. Daga baya suka yi shawarar cewa bari mu sayar da shi saboda mu ga abin da zai fito daga wannan mafarkin da ya yi. Saboda yana rikotin nasu a kan uban a kan ga abin da suke yanda ba mai kyau ba. Kaga mutum ne mai yin daidai amma kuma ga matsaloli da ya same shi. Kai har ta ma da ya je da an sayar da shi cikin ƙasar Masar, ga wani abin da ya faru da shi. Yana cikin ƙasar Masar sai aka ce haka yana aiki a gidan sarkin dogara, wato shi Potifar. Sai aka ce matan ta sa masa ido. Bayan da ta sa masa ido tana so su yi lalata, sai ya ce mata ba zai yi wannan mummunan abu ba. Amma ka ce sai aka laka ba masa shiri. Shirin da aka masa wannan shirin ya kai shi har ga ina, har ga firsi. Ya zama firsima a kan abin da bai yi ba, yana aikata daidai. To, amma abin da nake so in jawo hankalinka a kai, dukkan waɗannan al'amura da suke aikatuwa a rayuwar Yusufu, Allah yana sanar da shi, ya kuma bari domin ya san ƙarshen yana da kyau. Menene ƙarshen rayuwar Yusufu? Aka ce cikin firsin ɗin ma ya zo daga firsina zuwa zama cikin fadar mulki a ƙasar Masar. Duk cikin waɗannan lamura da suka same shi wanda ba masu kyau ba, da aka ga kamar wahala ne, amma Allah yana shirya waɗannan hanyoyi domin ya yaya domin ya kawo shi ga cikakken nufinsa, wato kyakkyawan shirinsa game da rayuwar Yusufu. Ya zamanto shi ne na biyu a baƙon ƙasa da ba ba Nasara. Mutum na biyu, in ka lura da labarin su Daniel, Shadrach, Meshach da Abednego, aya ta nuna mana da cewa saboda aikata abin da suke yi mai kyau har al'ummar garin, domin an ba da Daniel shugabancin gwamnoni wajen 120, to suna so su nuna muna. Sai Daniel ya ce, Allah bai ce masa haka ba, ya tsaya akan haka. Allah ba wai baya sani ba har ya bari ma aka wurgar da Daniel shige rami menene zakoki yana sane da wannan faman da yake shi yana sane da wannan wahalar amma yana so ya kai ga karshen Daniel ya zama mai kyau shi yasa aya ta ce da aka wurga shi cikin ramin zakoki zakokin ba su yi masa komai ba domin akan bar zakokin sai su duma amma har dukan dare sarki bai iya bacci ba da aka jefa shi cikin ramin haka zuwa ka tarar Daniel yana nan da ransa daga ƙarshe wannan ƙarshen wahalar Daniel yasa sarkin yace abinda na umurta shine kowa ba wanda ba ya masa sujada sai Allah na Daniel ina so mu lura da yana abu Allah yana cikin kowane irin yanayi Allah yana cikin sa mu mai farin ciki amma don ya cika nufinsa ba kowane shirinsa ne lallai sai mun yi farin ciki ba amma domin ya cika nufinsa abu na biyu mu lura da wannan alƙawari cikin wannan aya ba an yi alƙawarin mu marasa bi ba an yi alƙawarin mu masu bi shi yasa aya ta ce dukkan al'amura wato wanke dukkan al'amura ko me ya same ka ka yadda Allah yana shiri ne domin ka domin ya kawo maka kyakkyawan ƙarasawa mai inganci ƙarasawa mai kyau domin ayyuka ya alƙawari ne waɗanda suke menene mutanen Allah ba waɗanda suke na Allah ba to amma ya yi wuka da mu yaya shi wanda yake aikata mugunta yana ci gaba sannan kai kuma da kake ganin kanka kana yin daidai sai fama kake yi bari in kai mu cikin waɗansu ayoyi domin ka samu fahimtar yayi hankalinka zai kwanta kai mai sauraro ka san cewa duk wanda yake aikata mugunta yana da iyaka cikin zabura ta ɗaya daga aya hudu aya hudu na wannan zabura zuwa shida zan karanta ka ji kawai yace amma mun gaye ba haka suke ba su kamar yayi suke kana so ka zama kamar yayi ne malam in dai kana fama in dai kai kiraye ne na Allah zaka fama amma mun gaye aka ce suna nan kamar yayi wanda iska take yaya take kwashewa Allah kuwa zai hukunta mun gaye masu zunubi kuwa za a ware su daga adalai gama ubangiji yana lura da al'amuran adalai amma al'amuran mungaye za su watsa yayi kana tunanin mungaye suna ci gaba wannan ba ci gaba bane ba mu ce ci gaban mai tonon rijiya ne yana ƙasa sai yana ce muna ci gaba to akwai halaka a gaban wanda yake mugu wanda baya yin daidai kar ka dauka kamar suna ci gaba cikin wannan zabura ta goma aya sha uku ta yi magana a kan game da mugaye ji abinda ayan ta ce ya mugun zai rika rona Allah har ya rika cewa kansa ba zai kwanta ni ba duk mugu da yake rona ubangiji duk yanda kake gani kamar yana ci gaba ne da aikata abinda ke ba daidai ba tabbas zai samu hukuncin Allah a lokacin da ya kamata a cikin zaburi nan 37 idan muna karanta aya ɗaya cikin 37 aya ɗaya ka ji abinda ta bace kada ka damu saboda mugaye don mai tambaya ya damu ya mugaye suna ci gaba masu adalci kuma suna wahala to ji abinda zaburin ta ce kada ka damu saboda mugaye kada ka yi kiyashin masu aikata abinda ba daidai ba kar ka damu da su kada ka yi kiyashin abinda suke yi da ba daidai ba don me za su shuɗe kamar busasshiyar ciyawa za su mutu kamar yadda tsire-tsire suke bushewa ka dogara ga ubangiji ka aikata nagarta ka zauna a ƙasar ka sami lafiya ka nemi farin cikinka a wurin ubangiji zai kuwa biya maka bukatarka so idan wannan aya da take cewa dukkan al'amura ko ka samu kanka cikin damuwa ka mika wa ubangiji domin cikin waɗannan yanayi duka Allah yana shirin aikata wani abin da kai ba ka yi zatonsa ba domin aya ta ce dukkan al'amura suna aikatawa zuwa ga alheri ga waɗanda suke ƙaunar Allah idan kana ƙaunar Allah ka ɗauka duk wata masifa da ka samu kanka a ciki Allah yana sane da shi Allah yana sane da irin wannan masihu a cikin zaburin 82:1-2 ya ce Allah yana matsayinsa a taron jama'arsa yakan zartar da nufinsa a taron alloli tilas ku daina yin rashin gaskiya a shari'a ku daina goyon bayan mugaye

0: cewa misalai sura 4 aya ta 14 aya 14 tace kada ka tafi inda mungaye suke tafiya
1: kada ka bi
0: gurbin
1: mungaye
0: anan ana ba mu shawara a matsayin ka na mai bi akan cewa kada ma ka damu da tafiya inda suke kar ka damu da ci gaban su amma dukkan al'amura kowa cikin yanayi da ka samu kanka dan uwa ka dauka tamkar Allah yana maka kyakkyawan shiri shiri na ƙarshe shiri da zaka zo ka huta ka ji dadi amma mungayen da kake gani kamar suna ci gaba ba ci gaba bace sai dai wahala suke samarwa kansu ina fata ka samu ƙaruwa bisa wannan amsa da muka kawo cikin maganar Allah Allah ya taimake mu
2: amin bari mu je ga tambayar mu na biyu wanda yace Reverend sunana Timothy Zacchaeus wannan zamani mai wuya menene mutum zai iya yi yaga ya kyautata a makwabta
0: okay menene abin yi domin kyautata a makwabta kai malam wannan dan ne ni karanta ayoyi domin ka fahimta saboda yayi ya in muna magana ba a danganta shi da aya ba aya cikin Romawa sura 13 aya 8 tace kada hakkin kowa ya zauna a kanku abu na fari da zaka kyautata ma makwabci shine abin da ke na hakkinka hakkinsa a kanka ka kyautata an ce kada hakkin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna dan mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan babban hakki da ke a wuyanka a matsayinka na makwabci shine kauna ka kaunaci makwabcinka menene kaunar nan idan muna magana ya zan kyautata masa saboda zamani ya yi wahala rayuwa ta yi tsada ya zan yi kyautata masa abu na fari aya tana cewa hakkin nan da ke a wuyanka shine ka nuna masa kauna a matsayinka na dan adam cikin Leviticus sura ta 19 idan muna karantawa aya ta 18 yana cewa kada da daukarwa kansa fansa akan wani ko yayi takinsa amma ya kaunaci sauran mutane kamar yadda yake kaunar kansa nuna Ubangiji ma'ana kai a matsayinka da kake gani kana bukata ka kyautata ma wani ana bukata ka kaunaci mutane yanda kai kake kaunar kanka yanda Allah yake kaunar ka ana bukata ka kyautata banda daukan fansa a galibi a rayuwar da muke zama kana zama da makwabta yayi yin laye maka abin da ba daidai ba don haka a lokacin da bukatar sa ya taso saboda daukan fansa ba lalle ne ka iya taimakon sa ba shi yasa wannan aya ta ce kar ka dauki fansa wa kanka kada ka yarda ka nuna masa kiyayya domin a lokacin da ka samu kanka cikin yanayi ka ga makwabcinka ya maka abin da ba daidai ba wannan lokacin in ya samu kansa cikin wani yanayi na neman taimako saboda kiyayya kana iya hana masa sai aya ta ce a irin waɗannan lokaci kana buƙatar ƙaunarsa ka nuna masa ƙauna a cikin zabura maganar Allah ta nuna mana cewa zabura ta 15 nakan haɗa da ayoyi domin ka gane maganar ba ta mu bace magana ta Allah ce cikin zabura ta 15 aya 3 ji abinda aya 3 ta ce waɗanda kuma baya ɓata sunan waɗansu baya zargin abokansa baya kuwa baza jita-jita a kan makwabcinsa kai da kake mutumin kirki ɗaya daga cikin hanyoyi da za ka iya zama wanda suke zama a tudun Ubangiji waɗanda suke zama suna ƙaunar Ubangiji har ma yana da tunani ya zan kyautata ma makwabcina a nan ayar ta nuna cewa banda baza jita-jita game da makwabci ya yi makwabci sun kwana ba su ci abinci ba wannan bari su a sani ba sai ka je ka ce ai ta wani jita-jitan ma maganan ba kwayar gaskiya ba ce ɗaya daga cikin ƙauna da za ka nuna ma makwabci kar ka baza jita-jita a kansa wannan kyautatawa ne domin abin da ke na bai faru ba ko ko ya faru ma ba lalle ne a saurari irin wa'annan a gare ka ba cikin misalai ina jin daɗin wannan ayar a cikin misalai sura ta 10:24 a cikin misalai 24

0: abinda ayar ta ce 24 aya ta 28 maganar Allah ta ce a wannan wuri kada ka bada shaida akan makwabcinka ba tare da isasshen dalili ba ko ka faɗi ƙarya a kansa ɗaya daga cikin hanyar da za ka kyautata ma makwabcinka shi ne kada ka bada shaidan da babu dalili wannan ma kyautatawa ce kar kai maganar kyautatawa ta fuskan a ba su abinci ko ba wannan ba kyautatawa ba wani yana iya baka kyauta amma zuciyarsa cike yake da mugunta yana iya ma kulla maka makirci don haka ɗaya daga cikin taimako da za ka yi wa makwabcinka shi ne kada ka ba da shaida wanda ba ta da dalili sannan kuma kada ka yi ƙarya a kan makwabcinka domin wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka taimaka masa yana iya yiwuwa yana cikin damuwa sai wani zo zai taimaka idan ka yi ƙarya yana iya hana hanyar wannan taimako sai kyautatawa ma kwabci yana ɗaya daga cikin halayyar da ba za ka ba da mummunan shaida a kansa ba ba za ka faɗi wani abin da bai kasance ba domin wannan yana ɗaya daga cikin hanyar kyautatawa a makwabcinka sannan a Markus sura 12 aya 31 da Galatiya sura 5 aya 14 da Yakub sura 2 aya 8 tana nuna ka ƙaunace shi yadda Allah ya ƙaunace ka ka yi masa kamar yadda kai za ka so ka yi wa kanka idan har kana ƙaunar kanka ya yi barin karanta ɗaya daga cikin wannan ayoyin domin ka ji abinda ayar sosai take faɗi cikin Markus 12 aya ta 31 ayar ta ce mabiyinsa shi ne ka ƙaune shi ɗan uwanka kamar kanka an tambaye su wanne ne babban doka sai ya ce ka ƙaunaci Allah da dukkan zuciyarka da dukkan menene sannan mabiyinsa shi ne ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka ba ta sauran wani umarni da ya fi wannan girma to umarni ce cikin littafin mai tsarki a kan cewa kyautata wa makwabcinka ko kyautata wa ɗan uwanka shi ne ka nuna masa ƙauna yadda kake ƙaunar kanka yadda ba za ka so wani abu ya same ka ba haka nan da ka yi da makwabci ba za ka so wani abu ya cutar da shi ba ba za ka so wani damuwa ta same shi ba a yadda kai kanka ba ka so wani abu ya same ka haka Markus sura 12 aya 31 ta faɗi the same thing a cikin Galatiyawa ya sake wannan magana cikin Galatiyawa da same magana ne cikin sura 5 aya 14 ya nuna mana da cewa don duk shari'an an kushe ta ne a kalma guda wato ka kaunaci makwabcinka kamar kanka so kyautata wa makwabci nuna masa ƙauna kamar yadda kake ƙaunar kanka mecece ne kyautata masa menene taimakon da kake so kai masa yadda kai za ka buƙaci a maka taimako haka kake buƙatan ka nuna masa irin wannan taimako kamar yadda kake ƙaunar kanka sai aka nuna mana cikin Yakub sura 2 cikin Yakub din nan sura 2 aya ta 8 abinda Yakub yake cewa shine idan lalle ne kun cika muhimmin umarni wanda Masihu ya ce ka kaunaci makwabcinka kamar kanka to madalla ya yi daidai wannan ƙaunar makwabcinka kamar kanka shine hanyar kyautatawa makwabci idan ni ba ni so in kwana da yunwa ba don sau ɗan uwana ya kwana da yunwa ba muddin ina da hanyar da zan iya taimaka masa shi yasa haya ta cike cin koro ma min kada hakkin komai ya rage a wuyanka sai dai ta ƙauna to ƙaunar nan shi ne hanya ta kyautata wa makwabci ya ƙaunar yadda kake ƙaunar kanka haka ake bukata ka ƙaunaci makwabcinka aya na ƙarshe wanda nake son ja hankalinmu a kai shi ne Afisawa a cikin Afisawa sura ta 4 wannan aya ta nuna mana da cewa Afisawa sura 4 aya ta 25 aya ta ce
1: saboda haka sai ku wasar da ƙarya kowa ya rika fadar gaskiya ga makwabcinsa gama mu gabobin juna ne dai daga cikin hanyar kyautatawa shine ka fada ma makwabcinka gaskiya menene fadar gaskiya wani lokaci makwabcinka zai yi wani abin da ba daidai ba abin da ake bukata gare ka shine ka tabbatar ka faɗi gaskiya game da yanayin da ka samu kanka a ciki ina fata mai sauraro ya samu gamsuwa da waɗannan amsoshi na yanda zan kyautata wa makwabcina ko da yanayin yana nan aya ta ce ka kaunaci makwabcinka kamar yanda za ka kaunaci kanka Allah ya taimake mu
2: amin to wannan tambaya ya fito daga hannun Salome Lawi ta ce iyaye su ne muke gani wato kamar waɗanda kake kallo ko kuma kake hanga amma lokuta da yawa zaka ga iyaye a waya suna ƙarya to irin wannan Reverend wani shawara kake da shi mana musamman a irin wannan yanayi
1: to a waya yanzu ya zama sanadin ƙarya na kowa wani lokaci kana nan zaune kana gida kana waya mutane ina kake kace na kama hanya to mukan dauka kamar wannan kananan maganganun muna gani kamar ba ƙarya bace yaro yana koya wani lokaci mutane za su zo gida saboda kai uba ko ke uwa kin yi wani abin da ba daidai ba da sun zo sai ku ce a wani ne to ku gaya musu ba ma gida kuma nakan ji daɗin yara da yake Allah yana ƙaunar yara sai abin da suke yi kawai ya ce mama ko baba ta ya ce a ce ba ma gida to da yake an ce ne mai shawara zan bayar shawaran da zan bayar da rai ce abin da maganar Allah take koyarwa ba idan muka karanta cikin misalai cikin misalai 22 sananniyar aya ce ga dukkan iyaye sananniyar aya ce ga dukkan yawancin masu bi muka yanka wannan ayan ayan cikin misalai din nan sura ta 22 aya 6 na nuna mana da cewa ka koya wa yaro yadda zai yi zamansa zai kuwa tuna da ita dukkan kwanakinsa dukkan abin da kake yi a rayuwar a gida ka sani kana zama allon karatu ne kana zama misali ne ko gurbi ne ga waɗanda suke kallon ka don haka maganar waya ko maganar yin wani abin da ke a cikin gida da zai kawo dalili na yaranmu su iya kwaikwayon wata hanyar da ba zai kawo ɗaukaka ga Allah ba muna da muhimmanci mu yarda wannan a cikin ƙur'an shari'a Allah lokacin da yake wa bani Isra'ila magana game da zancen bin ka'idojinsa da bin dokarsa a cikin sura ta 6 ya nuna musu abin da ya kamata su su kasance suna yi wanda ya zamanto a babban umumi wanda yana cewa sun akwai bukata na su ji tsoron Ubangiji da su da ƴaƴansu da jikokinsu domin su iya kiyaye abin da ke cikin dokar Ubangiji da umarninsa to wannan ba lallai mu ce doka ne nake bayarwa ba amma da yake mun kawo ga zamanin da muna da wayoyi abin da ake bukata ga kai mai yin waya ka lura da irin kalamai da kake maula wani rana wani yana cewa wani aboki ne mai taso yana magana da wani sai ya ce masa ni ina Jos kuma mutumin ya tsaya a gefen hanya yana kallonsa sai ya ce ina kallon ka ai kana kofar Jos ɗinka shi abokina da shi ya yi wannan maganar sai ya ce sai ya ji kunya to wani lokaci mukan koya ma ƴaƴa waɗansu abubuwan da a ƙarshe sai ya zama mana sanadiyya na ɓatancin yaran sai kuma mu zo muna kuka muna cewa ai gaskiyar su ne yara sun lallace baka san cewa daga wannan ƙananan abubuwa da kake kuma yi suna kallo suna koya ba tare da ka ce musu ku koya ba domin lokacin da kake kana waya kake ba na gida sannan kuma a gida kake wani lokacin da za ka ga yaran wanda suka zama da rayo sai ka ga sun kau da kai
0: wato baba ya koma mata ya kariya yana da muhimmanci ko da cikin wani yanayi ne shi yasa maganar ubangiji cikin kuma shari'a nan komai mai tawar shari'a sura 6 ji abinda aya 7 take cewa ayan tace sai ku koya wa ɗayan ku su da himma wato dokokin da Allah ya bayar kamar yadda aka faɗa mana cikin misalai aka ce ka koya wa yaro yadda zai zaman sa ko da ya ci hudu da rabu da ita ba to ana so kai koyarwan da himma sai aka ce sai ku koya wa ƴaƴanku da himma za ku haddace su wato abinda kuke so ƴaƴanku ne su zama sa'ad da kuke zaune a gida da sa'ad da kuke tafiya da sa'ad da kuke kwance da sa'ad da kuka tashi duka wannan yanayi na koyarwa ne yanda kake zama a gida shi yasa zaka ga wani lokaci yaro yanda yake tafiya yana kokoyon mahaifinsa ne ko yana kokoyon mahaifiyarsa ce ina fata mai sauraro ya samu fahimta cewa abinda ka yi yaro yana kallo yana gani idan kuma baka ɗauki matakai na gyara ba to tabbas zai zama illa ga wannan yaro a nan gaba ubangiji ya taimake mu domin mu iya koyar da ƴaƴan nan da Allah ya ba mu albarkar su akan tafarki mai kyau yanda in mun ce wannan ba daidai ba za su san cewa baba ma baya yi kar ka zama baban da zaka ce yaro kar ya dawo gida da dare amma kai ne kuma mai dawowa 12 dare yana koya daga gare ka ubangiji ya dada karar da mu da bayanin maganar sa cikin sunan Yesu
2: amin Reverend muna godiya mai sauraro anan zamu da sa'aya a cikin shirinmu na yau da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma mai sauraro zai iya turo da tambayar shi a wannan lambar waya 0806031877 lambar shi ne 0806031877 sai a turo da tambayoyi masu ma'ana kuma mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gandun na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus ni ce mai suna Luzar Folmi Balewa da na jagoranci shirin nake mana fatan ku kasance tare da mu wani mako Reverend sai ka rufe mana da addu'a
0: mun maka godiya Ubangiji saboda dama da ka ba mu muka amsa tambayoyi masu saurare ina addu'a domin wannan hukumar gida radio ka ci gaba da sa musu albarka ci gaba da biyan bukatunmu na yau da gobe albarkacin Yesu mai cetonmu amin

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله. يو أتكين شرمو لا guzurin rayuwa za mu tattauna kan matsala da take damun al'ummar musulmi baki daya, kai ba wata musulmi ba har ƙasa ko kuma al'umma wanda yake ba wata musulmi ba, matuƙar sun cudanyu wannan al'amari. To gaskiya sun bijiro kansu da hanya ta halaka. Wato shi ne harka ta fasadi, shi ne cin hanci da rashawa wanda ya zama ruwan daga cikin al'umma. Wannan al'amari yana da matuƙar gaske. Idan aka ce yana da fasadi ko yanayin sakaci, sun shafi abin da shafi cin hanci da rashawa, almubazzaranci, rashin adalci, yin amfani da dama da Allah ne mutum ko shugaba ne ko wakili ne, abin da shafi cuta, abin da shafi danniya, abin da ya shafi ci da ceto da kuma ci da addini. Wannan mummunan al'amari ne, saboda yakan cutar da al'umma ɗaiɗaiku, yakan cutar da jama'a baki ɗaya, sannan kuma yakan lalata tarbiyya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daga da bakayinta. To a cikin Al-Qur'ani da hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta harka ta fasadi ko cin hanci da rashawa da babake da wanda suke a madadin dalilai da jawo matsaloli da suke faruwa a cikin al'umma, domin Allah da ya halicci ɗan adam ya ba shi ni'imomi kala-kala, ya ce kuma idan ya amfani da su kuma ya godiya kayan su, to Allah zai ci gaba da ƙaƙara masa. Za ka san waɗansu al'ummomi su ba musulunci suka riƙe ba, amma da yake sun riƙe adalci a cikin rayuwarsu, sai komai sai ya tafi daidai. Wasu al'ummomi ko za ka ga musulunci, amma kuma saboda sun sa wannan fasadi cikin al'ummarsu, sai ka ce wasu sun wahala. To wani dalili Allah subhanahu wa ta'ala yake kira ka bayinsa, kamar yadda yake cewa inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala baya canza muku rayuwarku daga ni'ima zuwa ƙasƙanci, ko kuma daga ƙasƙanci zuwa ni'ima, sai ku shi ne ku da kanku za ku canza. To shi ne za ku samu ni'ima da cigaba da walwala. Allah subhanahu wa ta'ala yake yake yana kira sai Qur'ani, yace inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah yana muku umarni da adalci, saboda shi ne adalci ne sai to kowa kai adalci. Idan kuka yi adalci kuka saka komai gurin da ya dace, to komai zai tafi da kowa ke tsammanin sa. Amma daga zarar ka zai kauci ka dan saka sauri, to al'amari kuma daga ya lalace. Allah ya ce wal ihsan, da kuma kyautatawa, saboda ka kyautatawa duk abin da zaka yi kasance ka yi shi bisa kyautatawa, ba fifita wani kan wani, ba fifita kan wani kan wani, amma kada kasancewa bai kyautatawa shi da al ihsan. Kuma idan aka ce al ihsan shi ne an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Duk aiki kan al-ihsani shi ne ka bauta ma Allah, ka koyi ma'amala da jama'a, ka bauta ma Allah tamkar ga ka gashi kana gani sa. Idan kai ka kasance ka yi ba ne, to ka tabbatar da shi fa daga duka ko da yana kake ciki, don haka ka kyau ka zama yi da kyautawa. Wa ita izul qurba, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan zaka bayar da abubuwa, to ka bayar ga wanda suke duka sunta da kai, ka bai duka sunta da kai. Idan akwai wani bukaci wanda yake da jini da kusa da kai, to ka tabbatar kai masa kafin ka kai cin nesa, ka zama inuwar gijiya. Yan uwanka da kusa da kai sai da su da abubuwan alkhairi da kake yi na riya a can nesa, su suna cikin kunci, kai kana tare da su ba ka musu, amma kawai sai kana neman da can nesa, saboda a kammala ka a kafa ruwa tsana ba da ce kai bai yi ne. To wannan ya zama nau'i na riya. Kuma akwai ayar tambaya kanka, wannan boko santan naka su ne majibantan al'amuranka, a yi lokacin da ka samu ni'ima, to su ya kamata ka yi musu, kada ya kasance ka koma can nesa. Wayan ha alfashai, kuma Allah na kira zama hari ga yawan yin alfasha.
duk abin da zai kasance sabon Allah ne ka bayyana shi ya zama alfasha to Allah ya maka hari da cewa duk abin da zaka yi na alfasha a kanyare a shaggiya ne caca ne zina ne kisan kai ne yubde ne cin zaman mutane ne da makamantansu Allah ya ce ya maka hari da wannan alfashayi wal munkar da kuma bayyanan ayyuka na zurubai duka ya kasance ka bar su walbagi ya kuma raka da cutarwa da zalunci ko ta baki ko ta hannu kuma kawai nan yayi da kai lallakun ta zakkaru Allah subhanahu wa ta'ala yace ya bai kai ku ne wannan yana muku wasi da wannan saboda ku zama kasance ba su tunani wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kira gidan saboda idan ba kai haka ba to Allah yace shi wannan fasadi ko kuma cin hanci da rashin makamantansu yana sa mutane sun yi babaki ne kan dukiyar al'umma sannan rairayin shugabanni ko kuma waɗansu ɗaiɗaiku suna yin amfani da dukiyar al'umma ba tare da suna da haƙƙi a kayanta ba wanda yake kawo al'umma kuma za su zamba su cutuwa kamar halin da muka samu kanmu a Najeriya yanzu za ka samu mutum ɗaya yaro da suke kan biliyoyin kuɗaɗen jama'a kuma ga buƙatu sai nan sun gije yake makarantu babu kujeru babu malamai babu littattafai babu kaza babu kaza babu kaza asibitoci ba likitoci ba masu jinya babu kayan aiki babu wutar lantarki babu ruwa babu kaza babu kaza babu kaza amma shi wanda aka bashi haƙƙi yana riƙe da biliyoyin kuɗin al'umma idan ka je harka ta gona ga abubuwa da ya kamata ce an tallafa wa manoma a'a tractor ce a'a abin shuka ne a'a iri ne taki ne da makamantan wanda saboda al'umma ta samu ta yi ta yi wa gaba amma mutum dai sai rubuta ciki kan irin wannan dukiya ba su ɗimbe yawa al'umma kuma sanar suna ta shan wahala wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa al'umma ta zama tana cikin ƙasƙanci ta kuma hana mutanen da suke rayuwa cikin ta abin da ake kira haƙƙoƙi don su na wajibi domin haƙƙi na shugaba ne tabbatar cewa dukkan al'ummarsa sun samu walwala sun samu jin daɗi sun samu tagomashi cikin dukkan abin da suke yi a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukkam lita'kulu tariqan bil amwali bil amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku ci wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyinku wanda suke tsakankaninku da cusarwa wasu ji dole ya tare ta tare zalunci kenan a wani su shugabanni kasance sun daddalle wannan dukiya kuma duka wanda yake ya kasance na abin ba ne ne ko tabbatar da cewa yansa gare su idan ka zo kai sallar da lokacin gaban ne to abin da aka baka da al'umma ka tabbatar cewa ka kai shi gare su kuma kana raba shi daidai ga kowane irin kowane musu mutane kar kuma kasance masu ba baki ne da zalunci kan irin wannan dukiya saboda haka wannan aya tana kushe mana abin da ya shafi cin hanci da rashawa da rashin gaskiya da kuma mallakar dukiya ba tare da haƙƙi ba saboda shi wannan fasadi na cin hanci da rashawa yana karkatar da dukkan al'amuran al'umma yadda ya kamata sai kowa ya samu su rijiyoyi ne ya kamata a samu babu aikin gwamnati ya kamata a bayar babu wutar lantarki ne ya kamata a bayar babu kula da lafiya ne babu da dukkan abubuwan da al'adar yake bukata to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mu da mu gaggawa bar wannan al'amari saboda in ba haka ba al'umma za ta rubuta shiga cikin hali kakalikayi da kuma kaskanci da rashin samun nutsuwa wanda na iya ba ta tafiya daidai sai da ruwan nan wadin to yau kasan da akwai wata matar da ake kiran ta Condoleezza Rice wani lokaci can zamani daidai shuɗe wata rawa ta biyo cikin kasar mu ta Najeriya kafin da kuma ta bi kasar Rwanda da kuma Uganda to a matsayin su kasashe na masu fai karfin tattalin arziki su suka ba da rance ga dukkan kasashe na duniya masu bukata da kuma burin cewa da kuɗin ruwan da kuɗin da aka bayar ruwan kuɗi wani lokaci za su iya rage wa kuma suna biya to wani lokaci ta mutunci
wannan kasa sai guda biyu ziyarta dan sai an ga kamar shekara da zira da ruwan su biya ban suka da suke kansu kuma sabuwar ruwan ci gaba da gurula ba za su iya ba dan haka sai su zubata barci

Najeriya bayan suka dake min Allah ya fi mana sai su ko da masa saboda me saboda wayancan kasashe da aka yafe musu ba su da karfin tattalin arziki irin na Najeriya don haka Najeriya ta fi karfin ace tana kuncin da za ta sha yafe mata bashi saboda akwai dubban hanyoyin kudaden shiga ta kowace bangare da ajiye ne albarkatun kasa ne albarkatun dazuka ne da kuma da dukkan abin da yake bukata da kafin arziki amma kash ba ta da shugabanni shugabanni su suke bata al'amuran Najeriya shi yasa ake zaman talauci kowace kasa sai ga ta burge ka amma idan kana cikin kasar Najeriya sai ga rayuwar ta zama mai kunci to kaga yadda Allah yake ce ba juya al'umma sai su juya kansu to fa sai dai shirin bujuwa bujara din mu samu shugabanni ga musamman a wannan gaba da muke danda zaben shugabanni wanda su rike ragamar mulki su kawo mana yanci da walwala a cikin kasashen mu wannan dole mu zabi shugabanni waɗanda ba su da alaka da cin hanci da rashawa da son kai da mamaki ne da wanda suke kan dukiyar al'umma ya kasance su masu ƙaunar al'umma ne ba wai masu ƙaunar kansu da iyalansu ba don haka ya kamata mu yi rubu ka tashi sai mu kunne karatun tayin su bududi ganin cewa su wanda suka cancanta ba su ilimi ba su hankali ba su kula ba su damuwar al'amuran jama'a ba wani da su ba mu dan wani abin tsaunaka da bai kata kana kaiya ba mu yi cikin wuri guda ko cikin mako guda ko cikin wata guda mu zo ko mu samu kaskanci cikin shekarun da mu san arzikin su ba don haka idan muka tashi dubi tunda Allah ya bamu hankali ba mu basira ba mu ilimi ya kuma ba mu yanci na mu zaguwar da suka za su jagorance mu to na farko dai mu dubi wane ne ya fi cancanta ta hanyar shekaru ta hanyar ilimi ta hanyar hankali ta hanyar halayya ta mu'amala mutane na gari mu daina mu ɗan kanmu sannan abin da za a bamu abin da ake nuna wallahi ba na da yake ba buƙatara ko da buƙatar za ka baka to kai kanka da iyalanka za ka samu shekaru huɗu na walwala amma kana dawowa kuma al'umma ka tare da cikin kunci don haka mu daina sa ran mu kan cewa mai za mu samu ko kuma waye za mu Allah subhanahu wataala a cikin alƙur'ani ne yake cewa wala tusidu fil ardi ba'da islahiha ud'uhu khawfan wa tamaan illa rahmatullahi qareebun bil muhsinin Allah subhanahu wataala yake cewa kada ku taɓa kawo fasadi a dole ƙasa ba ta riga ta tsarka ud'uhu khawfan wa tamaan kasance kuna kira ga Allah ga tabbacin Allah bisa ga tsoronsa da kuma biyayya ga Allah inna Allah rahmatullahi qareebun inna Allah inna rahmatullahi qareebun bil muhsinin cewa haƙiƙa tausayi da kuma karabar Allah tana da kusa-kusa da masu kyautawa kuma da bukatar kyautawa to shugabanni a nan gurin ya kamata su kasance masu dubi ga abin da Allah ya faɗi cikin al'amuransa cewa su zama su kyautatawa su zama cewa tausayin Allah yana da yalwa Allah dai halicce ta wannan rahabaniya sai ya riƙe kashi 99 sai tura wa bayansa gaba ɗaya dukkan halittunsa kashi ɗaya daga ciki kisa to da wannan yake ce kaga Allah ya sa mutum a cikin wuta to sai ya zama ne da ba ta ƙarshe domin Allah subhanahu wataala ya fi kaunar bawansa saboda yadda mahaifinsa ko mahaifin suke so kai wani ya ce da asira ta tashi da kiyama Allah za a ce bawa ka zabi daya shin Allah subhanahu wataala ya maka hukunci da kansa ko kuma mahaifi da sai haife ka ta maka hukunci wallahi bawa da ce Allah ya dasa hukunci saboda abin da mahaifinsa ka duba tausayi da ke tsakanin da uwa amma bawa zai ce Allah saboda adalcinsa da kyautatawarsa da rahamarsa shi ya dasa hukunci saboda yadda uwarsa za ta yi masa to me kake ji idan ya kasance kai inda ka ga Allah ya ɗauke ka ya saka ka ci wuta to wallahi sai dai ya zama dama ta ƙarshe tura ta kai bango amma ba ka wata tausayin da Allah yake da shi a kayan mu din fi ƙarfi da cewa libawa ta karu ga gafara Allah subhanahu wataala ya yi shikaya ka ta kaza wuri guda Allah ya yi ka zuwa ka daga safiya zuwa ba dauka kawai alwala kawai da kake ganin ta kana su su biyar rana idan kai alwala kawai kawai fuskar ka wuce ka fuskar da sauran su Allah ya yi ka zuwa ka tsakanin sallah zuwa sallah to yi shi kake zuwa kai ka dauka zuwa shi Allah subhanahu wataala idan kake tsakanin ka da shi ne a koda yaushe yana da yi ya kai baka sai ya tsakanin ka da wadansu bayi ne sai ka je ka yi ni na sassauci taurinsu don haƙƙi da Allah ta ka duka da shi

da Allah ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un idan ga yafa da ga ga kwatu zuba baki da inda zaka ne kai da shi amma da kai da wani kuwa hakki ka zaka shiga wani to dole kuma sai ka je ka da fara wancan din in ba haka ba kuma da rabbi ne kiyama zai maka hisabi da kai da wani bawa da sa da kai ku ga alkhairi sai a biya shi da su wannan abin da muke zuwa tsoro kenan ga bawa da Allah subhanahu wataala ya kasance mai taka tsantsan cikin al'amuransa saboda a samu dacewa ranar tashin alkiyama wannan rayuwa ta gaitacciya ce Allah ya ce wala taghurrunkum bil hayatid dunya wala yaghurrunkum billahi al-ghurur kishi kada ku taba rayuwa a rayuwa duk wannan rayuwa ta duniya rayuwar da ta gaitacciya ce kada kuma ku taba da shugaban masudi shi iblis ya zo ruwar da ku ku bar rayuwar lahira wadda ke ce da rubiya ku kaɗa rayuwar duniya bal tufru laha ad-dunya wala akhiratu khayrunka min al-ula karimu rabbuka Allah ya wada lafiya cewa kula yin dogara da rayuwar duniya bai ne cikin rayuwar duniya mutan duniya rayuwar cikin duniya sai ka mulo sai a wannan al'umma kai shekara ne a shekara ne na rayuwar jajjin dadi mun shekaru 50 ba idan ka ƙara maka shekaru 50 shekaru ne na gangara gangara da kuma rasbara tadi likita ce ba banda cin naba banda shin gishiri banda shin suga banda ci kaza a likita shi su ta kama ka'idoji kala kala ko da dukiyar ba ta da amfani ga bukatun ba shi da amfani amma rayuwar lahira da to wala ka to kan wa baka kuma ita rayuwar lahira ita ce wanda yake tafi a kai da gare ku kuma ita ce dorewa to abin da yake wata kiran bayi su yi la'akari da shi amma kullum kana duban cewa kai kaza kaza kaza kaza to a gaskiya ba karbi shi ka zo ne a gare ka mutum ka rubawa Allah wanda ka da adam wanda ka da tunani a cikin rayuwa to Allah subhanahu wataala yana ƙara da tubuciya akan cewa abin da yake illa na rayuwar mu ba mu za su zuwa ba ta kan cutar da mu da muke rayuwa yanzu ta kan kuma yi laso ta shafi yadda za a fi su na gaba abin kuma ya ci gaba da haka ba kautawa har ya kashe rayuwa ta girgi mu wanda zai na dukkan da muka ji wallahi sai ga ruwa sai shi sai da ba mu tabbai da ba da buka da sun ga bazan mu sun yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zahar al fasad fil barri wal bahri idan ka sabat ajil wa ka sabat ajil lasi yudhiqahu ba'd allazi amilu annahu yarji'un Allah ya cewa fasadi ya bayyana fil barri wal bahri a doron kasa wannan kan ba sai an ga wani ba doron kasa kan kusa duk inda kace san ba irin kasashe da wallahi fasadi ya riga ya bayyana matukar gaske idan ka shiga makarantun mu ba a kula da hakoki da Allah zaka ga balagaggiya da balagaggiya sun ce wata guri guda babu aure babu leba babu komai a bana jin dadin juna idan ka biya wani abada dukiyar jama'a ya kai musu misali ka bashi biliyan guda in suka yi matukar sa'a ya kai musu 250 idan da 750 shaye-shaye sai ka ji ce baka jiha irin ta kaza wanda yake akasarin ta kashe 99 musulmi ne sai ka ji an ce ana ba da tarihi babu wanda yake shan kwaya akan sai da kwaya a cikin mako guda ta biliyan kaza kuma akwai hukumar kula da kwaya amma ba su da buwa da wannan idan aka je aka yi kamun sai a yi saki cin hanshi ci da rashawa sai ka ji an ce wani an ba shi bukabi da kaza kafin a ce wata shida shekara guda sai ka ji an ce biliyan kaza sun mata karkashinsa kuma akwai hukuma take kula da banza ta adalci da dukiyar al'umma idan aka kawo mutum aka je aka rike shi kwana biyar kwana bakwai sai ka ji an ba da belinsa to ko an ba da belinsa duniya wallahi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa daga cikin ku muke yi ne kuma kowa zai ba da bahasi kan kiwo da aka ba shi idan aka baka dukiyar al'umma to wallahi akwai yawma tubla sara'ir al-yawma naktubu ala afwahi wa tukallimuna aydihi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun akwai yanda Allah zai bayyana dukkan asirrai dukkan abin da kai sha goye Allah ya ce in tubdu wa in tubdu ba fi anfusku wa tukhfu yasibku bi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yadhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir yace idan kuka bayyana ko ka boye abin da ke cikin zukatunku to Allah ya san da shi ko a bayyane yake ko a boye yake da aka ga daga ji yau ka je ka yi da gobara da wata hukuma da take kula da ta'adduci da ci babake da dukiyar al'umma to yau ka samu freedom ko ka samu yanci amma
zuciyar ka bata zama lafiya ba, domin akwai hukunci ranar lahira. Allah ya yarda alaka cewa ran da za a rufe bakuna sai kasance handaye wannan faru da kada ke biro ka je ka rubuta 0000 ka dubawaye dukiyar al'umma, saboda ka zo ka nemi mulki da siyasa a kara maka wata dabbar da za ka je ka kara mata sata. To wannan hannu shi zai dinga bada ba su gabu da yakata, domin me ai bakin da yake kisa muke magana yanzu, Allah ne ba shi dama ya ce mun gani shigo. To Allah fa'al li wayrudi, Allah yakan aikata abin da yaso yadda ne baki dama ya yi magana a wannan rayuwa da muke ta yi. A ranar lahira shi zai bi hannu ya yi bayani, sannan kuma ya sa kafa ta yi shaida har kafa har hannu ya rika ke rafa ke da ba da shaida kan abin nan da muka aikata tare da kokarin sai ta Allah da kaddara cewa ni wani da kaddara ba kai ne ni ba ka ga kaddara cewa ni wani bai don haka rayuwar nan bai sauki da bu dai da biye ba da duniya bu dai da biye ba abin da iyalan mu da muka satu suke gaba ai musu kaza ai musu kaza ko ba zai cutar da dubban su ba da gore su bane su dai burin su kai a saka ne shi bai tsada a saka gold ko zinari ko azurfa bai tsada a saka ko wasu irin stone bai tsada a hawo bai tsada a gina gida bai tsada ai rayuwa ta kwantabawa wanda ko da mutum zai yi ta idan yayi shi ba ta rinda zai biyo gobe ya ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bata yansu suka ce ku je ku nemo daga halal da zabi juriya ne ga duniya kuma ba zai juriya zabin lahira ba haramun da sifa ne shi da cikin haramun dukkan tsoka da ta gidu da dukiya ta haramun rayuwa wuta shi ne baganinta a tashi alkiyawa Allah ya kiyaye daga ilmin al'amura a bara muzabba su tunani muzabba su basira muzabba su hankali muzabba su kula da bayan Allah subhanahu wa ta'ala yake bari yake cewa yadda yake cewa zaharar fasadi fil barri wal bahri ai wallan sabo bai tsaya akan doro kasa ba. Allah ya ce fil barri wal bahri har cikin koguna yanzu duk abin da ka sani na fasadi ka je ka gani banye-banye jiragen ruwa musamman na kasashen turawa da suke cikin tekuna cikin babban jirgin ruwa da kake ganin nan ka duba mutum yana cikin ruwa bai san wanda hali yake ciki ba amma akwai club akwai disco hall akwai gidan caca akwai gidan mata kai Allahu akbar Allah sarkin gaskiya ka duba lokacin da wannan aya ta sauka saboda shekara 1400 yau cikin jiragen sama ana barna yau cikin jiragen ruwa ana barna da kace maka jirgin ruwa karka dauka dan kwale-kwale da kake gani a wani jirgin ruwa zaka kusa da rubutu girma ko kuma ya kai misali a guwa guda cikin rubutu girma kuma a cikin su duk abin da yake tsaya akwai kula da kullu hala kullu akwai yadda yake rusa gwadon wasanni akwai wanda yake da kasuwa akwai banki akwai dukkan da ke tobi a cikin su ke saboda haka dabar shi Allah ga mutane da yake ce subba la tusalullah yau da izin Allah laib ya ce lalle kowanne daga cikinku sai ya muku Allah zai muku tambaya kan dukkan ni'ima da ya muka ita yaya kai amfani da ita. To Allah ya bari ya sauƙaƙe mana hanyar tafiya yanzu ba kaddara cewa irin bayyan ka tafi da ake kama da kuna zuwa muna gare-gare su ko karan ko jiragen ya ko kuma irin motoci ya gida ke kama da idan aka ce maka wannan motar ɗan kotu za a yi da ƙasar waje ga ruwa ya babu ya saba da kashi 70 na rayuwar na doron ƙasa aka ce maka wannan ba zai dauki ta hanyar jirgin ruwa sai dai a dauki ta wace hanya ke za ka kawo tafiya za ka kawo tarko za ka kawo karin za ka kawo injin motsin da wani fitari amma Allah sai sauƙaƙa mana hanyar tafiyar da yake ce wal khayra wal bidala wal hadira litarkabuha wa zina wa yakhruqu ma la ta'lamun yace Allah ya halicci alfadari da jaki da doki da laquba saboda ne saboda ku rinda safara da su kuna hayayen su daga dika zuwa gari daga sham zuwa Iraki daga Iraki zuwa Saudi Arabia zuwa Yemen zuwa kaza Allah ya ce to ya halitta muku dukkan wannan alfadari da laquba da zakula da dawaki saboda ne da farka ruwa ku dinga hawan su wajen safara wazira da kuma kawace idan aka ce muka sallah ta zo a kawata doki a kawata laquba a kawata alfadari a zo a yi hawan sallah a zo a yi cinfirdo idan lokacin biki ne a zo a yi wannan kawai duka Allah ya shi sai shi wa ya khalaqu ma la ta'lam sai sai Allah gaba kuma kadan za mu halice su saboda ku taba sani ba wanda suke rayuwa tun lokacin ba sani ba mu da muke rayuwa mu gansu ga jirgin sama ga jirgin ruwa ga mota ga babur ga keke ga suke kira ga injin shuka ga
tuttune da abuwa da jiddi dadi Allah ya ga ya hore mana su da can ba san da su ba yanzu mun san da su wa ya khalaqa ma la ta'lamu da ba da cewa sabon da kuta wannan abunta ba saboda wannan matsayi ba ce Allah ya bara to ko ya kamata ku fahimci shi cikin wannan dawar amma sai zama cikin jiragen gumu gurare da fasadi cikin sauri samadiya gurare da fasadi cikin motocin mu gurare da fasadi cikin gidajen mu gurare da fasadi da haka dinaka saboda ajin nas saboda ayyukan da mutane suka yi da hannayen su kai ba ne zai kawo babu lazi adamu annahu yarji'un mutane suka yi ba sai Allah sai sai saboda ya bazu da bai saboda dandami abin da zai biyo baya su da kansu don haka Allah subhanahu wataala yana bada tattalini ya ba mu damar mulki abubuwa saboda mu samu sauƙin rayuwa amma mun kiwa amfani da shi don haka su shugabannin mu da kuma wanda aka ba su amanar mu sai zama dukkan abin da suke samu mu da shi ne su gina kayansu to wannan abin ba ta karɓa mu karatun tarihi mun dawo kai cikin hayacin mu mun yi gaskiya da rikon abuwa ba to ba za mu taɓa samun abin da muke nema ba don haka Allah subhanahu wataala yake cewa ta hanyar bogansa sallallahu alaihi wasallama yake ce larar lahu rashi wa motashi dukkan wanda yake karɓar cin hanci ko kuma yake ba da cin hanci to wannan Allah subhanahu wataala Allah ya la'anci shi ya kamata mu zama masu basira masu tsari yau direba da zai doki mota ta buƙatar ka sani ne ka bai duburi zai kai ta Fatakut ko zai kai ta Lagos ko zai kai ta Sanwar Ilimi da kayayyaki na more rayuwa ciki idan ya ɗauko kayan nan sai ya canji kuɗi aƙalla naira 100,000, 150,000 kafin ya kai Lagos sai ka samu babu ko naira 500,000 a cikinta saboda duk ya raba ta kan hanya ga wasu karɓa wasu karɓar da ko ba wai kuɗin ne shiga cikin an zuba wuta ba a'a kowa gida kansa yake yi to wallahi akwai ran da za mu je mu yi Allah bayani karka cewa ka more wannan kuɗi ba shi da albarka Allah ya taimaka mu da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu alaihi wa sallam

cikar wake wannan ita ka taka shima gida da baya wancan ita ka taka shima gida da baya wannan ita ka taka shima gida da baya shima ita ka taka shima gida da baya to ko ta shi wata matsala.

kaka duniya bata tsara ba dole ita nan tana da karka sai dai ta tsara ba ta dauko da ta daga nan gaban ta da ta san wanda za ta dauko ke duniya baki san gari ba wani yayi moto wani yayi keke wani yayi babu wani kuma kuma ina komai a kuma ta shiga wata makaranta ta kamar da tsokar tauriya a kuma ta ba a tashi wata makaranta ta kamar da tsokar tauriya duniya nusun banawo abin cikin ta to ne da ya fa kai duniya

0: Mai tare da gidan rediyon BRC Bauchi, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata. Shirin da yake tattauna al'amuran yau da kullum. A yau din zamu tattauna ne akan tarbiyya, wato kogi ne mai fadi ko ina ana tabowa. Magidanta ne, uwar gida ne, yaro ne, babba ne, du haƙƙi ne ka kula da kanka kai ma. Duk haƙƙi ne mu kula da tarbiyyar kanmu da na iyalanmu. Saboda a wannan rayuwa tarbiyya ta riga ta gurɓace, sai dai mu ce Allah ya shiryar da mu ya ƙara rufa mana asiri. To muna da magidanta wanda za mu tattauna wannan maudu'i a kansa. Farko akwai
1: Shaibu Yakubu Yashi.
2: Bala Abdullahi Minji.
0: Ni Hajara Babu ga baki da zan jara gamar shirin. To Malam Bala, tarbiyya, wato idan aka ce tarbiyya ya shafi abubuwa da yawa.
2: Da yawa kwarai da gaske.
0: Kaga damana in aka ce an kula da yara ma tarbiyya ne. To wani jan hankali za ka yi?
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya uwa masu sauraron wannan gidan rediyo. Ina mana barka da wannan lokaci. Yanzu dai lokaci ne na damina. Gaskiyar magana ya kamata iyaye maza da mata su kula da ƴaƴansu, musamman wanda suke zuwa makaranta da ma waɗanda ba sa zuwa makaranta. Domin koguna suna cika, rafuka suna cika, irin ramukan da ake tattauna ba kai ba gindin nan duk suna cika da ruwa. Kuma idan ba muna kula da yaranmu ba, to a kullum muna tare da na sani. Saboda haka a nan kiran da zan fara yi shi ne, gaskiya iyaye maza da mata su kula da yawon ƴaƴansu. In sun fita, fita ka neme su. Ko kuma in sun fita, kai ma fita ka neme su. Kai uba kana dawa daga gida, ka san ƴaƴanka nan guda biyar ɗin nan suna cikin gida ko ba sa nan. Waɗanda suka tafi makaranta kuma suna makarantar ne ko kuma suna hanyar dawowa. Kuma ku gaya musu cewa in duk wani yaro ya tashi a makaranta fa ya kamo hanya ya dawo gida. Kar ka ga ɗan gidan wani ya dawo ka gan shi amma baka ga ɗan gidanka ba, ka ce bari ka zauna sai bayan lokaci kaza, kar ka yadda. Ka fita ka nemi yaron nan da ka gani, ka ce mishi kai ina wani tunda makarantar ku ɗaya. Zai ce maka eh yana gaba ko yana baya, ko kuma a'a ka bar shi, ya bar shi a makaranta. Kar ka yadda da an bar ɗanka a makaranta bayan an tashi a karatu. Ke ma war gida haka za ki yi. In mai gida baya nan, ki san cewa a lokacin dawon ƴaƴanki na makaranta ya yi, in ya yi to tabbata sun dawo. Wannan shi ne zai taimaka muna ma ƴaƴanmu tarbiyyan da a kullum suna nan tare da mu.
0: Bala Yakubu Yashi, tarbiyya, idan aka ce tarbiyya kogi ne. Akwai kasancewa idan yaro ya dawo daga makaranta a tura shi gun sana'a, ba ya tafi yawo barkate ba, baka san da abokan da zai haɗu ba. In mace ne, akwai sana'a a ƙofar gida, akwai taya ki aiki. To wannan wani jan hankali za ka yi ga iyaye da cewa ya kamata tun ice yana ɗan yake lankwasa shi.
1: Shi babanmu Malam Bala ya yi magana.
0: Haka ne.
1: Kan magana yara 'yan makaranta. To babban matsalar da ake samu shi ne yanzu kin lura makarantun yanzu yawanci yanzu damina ne, tunda ana maganar su ambaliya ne, su yara suna wasa a ruwa da shauran abubuwa makamantan wannan. To dama kiran da muke shi ne idan aka ce lokacin tashi ya yi kusa ko hadiri ya gabato, a duk lokacin za a yi ruwa za a ga alamu wanda Allah ta'ala yakan nuna alamar damina za ta sauko ko wani abu makamancin wannan. To roƙon da muke wasu malamai, akwai lokacin da ruwa zai taho ko ruwa ya kusan gabatowa, da sai ga wasu malaman sai su ɗaga yara.
0: Kwarai da gaske.
1: Kafin yaro ya fita ya isa gida, ruwan sama
0: ya sauko.
1: To zai iya zuwa ya maƙale a wani waje. Zai iya kasance kuma yana wasa a cikin wannan ruwan da ake magana kullum har ambaliya ya zo ya tafi da yaro. To roƙon da muke shi ne, akwai wani mahaifi da aka yi ruwa kwana-kwana na wani ruwa mai ɗan yawa. A cikin ruwan malaman suka saki yara suka fita, kuma yara ne ƙanana, ba su da jagora a cikin musu da manya. Babban damuwar shi ne idan da babba a tsakani za su iya fakewa wani
0: su.
1: To idan ba manya yadda suka fita a ruwa suke fita ba. To kiran da muke wa malamai shi ne idan lokacin da hadiri ya gabato wanda yake aka tabbatar da ana ganin insha Allah ruwan da ya sauka, imma a ɗaga su da wuri su tafi gida kafin ruwan ya sauko, ko kuma a rike su a bari sai ruwan na ya ɗauke. Duk wani iyayen su ga lokacin da ya kamata a dawo ba a dawo ba, to sun san cewa yaran nan suna makaranta ne. Sai a ɗaga waya a kira malamai, dole ne ya kamata a dinga karɓan wayar malamai. Ana kira ana ana jin menene halin da yara su
0: yaro yake ciki,
1: ba za ka san yaro yana makaranta hankali yana kwanci. To amma yaro ta yi ne har an dawo gida ba a ga yaro ba, makaranta kuma yaro ya bar makaranta ko bai so gida ba to anan ne ake samu irin matsalolin da muke magana yaro je shiga cikin ruwa har wani lokaci ga gare ya tafi wani lokaci manyan ruwa ya bari ne
0: a
1: bai so ka yi to abin da ya shafi maganan tarbiya ko sana'a kuma dama wannan abin da ya kamata tun yaro yana karami ya kamata ka nuna masa hanyoyi na kullun yadda zai matakala daga na farko har zuwa ƙarshe
0: haka
1: ya dawo daga makaranta ko ka tura shi wajen sana'a ma makaranta ne na addini duka wannan hakimu ne ai abin da yasa ake samun matsaloli kake gani yanzu yara wasu sun sangarce ko sun zama ba sun gagara matankwasa su yanzu saboda ka bar shi tun yana karami makarantar ma bai je ba
0: haka ne
1: kuma yaje makarantar da baka zuwa makarantar ka bibiya shin yana zuwa makarantar
0: kware da gaske
1: ba ma yin wannan
0: sosai
1: da argan tura yaro ko ya tafi da sai an gama kenan
0: in ya dawo
1: wani yaro baya isa
0: sosai
1: yaje haɗu da waɗannan gurbatattun yara da ba su zuwa makarantar to ina so ka sani yaron ka fa suna da wayo yaran yanzu sai sun dubi lokutan da za a dawo sai su bi ta waga his dawo
0: haka
1: ka ga fa
0: kaman ya je maka
1: kar lissafin sabato
0: kware da gaske
1: ko ba da baka da ilimin ganin
0: akwai yayinsa
1: to anan watan za sai ya kamata ka ce ban lissafin ka
0: ko da gangan
1: ka sa a duba ma uwa ki sa a duba miki uba in ya dawo ka sa yaro ne ka takardar ka tabbatar da ya je makarantar ko bai je kuma ka dinga bibiya kana zuwa kana tabbatar da shi yana zuwa makarantar ba ma yin wannan
0: haka
1: to shi yasa zai gagare mu tankwasa su dole hakimu ne don hakin nan fa dole ya kan mu dole dole ba mai mana gwamnati ba za ta zo tana mana ba zai yi ba
0: sosai ma
1: to idan ka sa yaron ka akan hanya da kansa lokaci da yi ma wallahi za ka ga ya sa yin musu yayi mai ya tafi kai kai wannan to amma idan babu wannan tabbas yara dole matsaloli shi yasa yake yau kake ganin yanzu abubuwa sun zama gagara ma ka tare wasu abun ba zai yi ba to muna roƙon Allah ta'ala ya bamu iko mun bar kai ka san wannan
2: wannan kware da kake
0: kamar yadda kuka kira haka ne yanzu a ce mace tana gida danta ya bata ko kuma ya kai azhar bai dawo ba ai uba ya tafi nema to ke da kike cikin gida ke kamata duk bayan awa ɗaya awa biyu ki san ina yaran ki yake da wa suke wasa in mace ne wani gida ta shiga ya tarbiyyar gidan yake duk wanda amma zaka ga uwa da ya fice yayi awa ɗaya biyu uku hudu bata damu ba ya ci bai ci ba bata damu ba to wannan a zahirin gaskiya ma mata ma muna da rawar da zamu taka ganin cewa tarbiya tana jikin mu a gaskiyar magana iyaye muna da tarbiya sosai da zamu taka baran mu mata ko ba gaskiya ba ya kamata namiji ya tafi nema mace ta kula ina yaron ki yaje kuma a rinka ja musu hankali da cewa kar fa su ga abinan su dauka kar kuma a ce sadaka su je in huru su karba ta nan sai kaga yaro ya bata to muna cikin yi sai ga kuma mun yi wani babban bako wanda shi ma damun zamu tattauna da shi
2: to malam
0: to ranka da dai tarbiya muke magana akai ka san tarbiya kowane addini ya yarda da tarbiya to akan haka lalle ya kamata mu sa ido akwai dinkunan da zaka ga mace ta yi bai dace ba ba tsari a cikin al'amarin kamar wani sati da muka yi hira da maman mu ta ce su a lokacin su ma basu yadda a zauna basu zauna ba lullubi ba to yanzu ƴaƴan yanzu rabi tsirara rabi an rufe jiki farko sunan ka za mu ji
2: suna na Dinnebu Samuel wannan tarbiya wani abu ne wanda buɗaɗɗiya ne tana da faɗi da yawa kuma ba abu ne na mutum ɗaya ba ba abu ne na mutum biyu ba ba iyayen da suka haifi yara ne su suke da hakkin tarbiyyar da yara kawai ba
0: har da
2: makwabta bayan sun je makaranta an tarbiyyar da su a makaranta aka dawo gida makwabta suna da hakki iyaye suna da hakki
0: haka ne
2: amma abubuwan da suke faruwa a yanzu shine iyayen da suka haifi yara suna da soyayya ma iyaye ma ƴaƴansu wanda ba su barin makwabta ma su
0: a cikin gida ɗaya ma sai kaga kun kaɗe ki ɗan wani sai bare makwabci
2: yawa
0: kwarai da gaske
2: wannan muna jan hankali mu iyaye
0: gaskiya
2: su yi kokari su bar haƙƙin tarbiyyar da ƴaƴa ya rata akan kowane ma iyaye
0: kwarai da gaske
2: kada mu nuna musu soyayya saboda lokacin da muke nuna musu soyayya din nan ba mu san da cewa muna dadabata su ba
0: sosai ma
2: saboda idan ka ce kai soyayya kake nuna ma ƴaƴanka ba ka son wani ya taya ka za a kawo gaban da kana son wani ya taya ka lokacin kuma
0: abin ya yi girma
2: ya riga ya girma
0: ba zai taru ba
2: shi yasa aka ce idan ka bari icen ya bushe baraka tankurar da
0: shi sai dai ya kare
2: so abu na biyu kuma shine shi tarbiya da muka ganshi na sak wanda ya shafi irin
0: kafi da
2: ya suke saka musamman mata har mazajen ma
0: haka ne dan
2: saboda muka duba yaran yanzu kamar mazaje ai wandon a rabin duwawo suke ajiya so ai wannan ba tarbiya bane
0: sosai ma
2: saboda ba da yaro da ya sa wando wando tana soka yana tafiya
0: yana tarewa
2: wando tana soka yana tarewa so wannan ba tarbiyan da muka tashi iyayen mu suka sani
0: haka
2: yawa so abu ne wanda tuntun in muka ga irin yanayin da ake aka koya mana sa kaya ba haka bane ka sa kayanka ka fito mai kyau ƴaƴa mata kuma wani lokaci

0: in kuma gelannen ne fa ga irin wanda zaki daura ita ma uwar bata san cewa yin haka ma ana zagin ta a waje ba to irin wannan duka abu ne wanda tarbiya kamar yadda aka kawo wannan labinan abu ne ne fadi kanmu yaya muke tarbiyyantar da kanmu
1: sai mun gyara kuma kanmu
0: ne kanmu yaya muke tarbiya yanzu misali ga tarbiya ne tsakanin miji da mata a cikin gida mata tana zaune miji yana nan mata za ta tura ma yarta ashar ga fa uban yana zaune kuma ba zai ce kala ba ko shi yayi ba za ta ce kala ba to wane ne za a zage wane ne uwa ta zage uba yayi zage
1: a kan yata
0: wa zai kwaɓe su saboda haka ita in ka ma zage ki a waje ba za ta ji zafi ba saboda
1: ɗaya
0: daga cikin abinda ake koya mata ne a cikin gida ta riga ta haddace zage zage kuma irin mummunan zage to ya tarbiyyar ka tarbiyyantar da su kenan ba ka tarbiyyantar da ɗayarka ba in kana so ka tarbiyyantar da ɗayarka duk abinda kake so a rayuwanka na alheri to kai ma ka koya mata ka nuna mata ka gaya mata cewa wannan abun nan kaza kaza da zuciya ba yayi wani magana akan maganan barin yara suna fita suna tafiya gidajen makwabta ba wani abu ne yake kawo wannan abu kamar irin yunwa yaro ba a ciyar da shi ba ba a mishi ba an bar shi kara zube in ya shiga gidan wani ya ga abinci mai daɗi ne mara daɗi ne nashi ne ba nashi ba cikin nan fa ba a mata garkuwa zai ci tun yana cin wata rana zai fara ɗauka in bai ga kowa ba to ka gani kai ka sa ma ɗanka ya koyi sata a gidan makwabta don menene don ka hana shi abinda zai ci ba a tarbiyyantar da yaro da yunwa ko ƙanƙani in dai kana son ɗanka ya zama mutumin kirki to kar ka nuna mishi yunwa
1: kamar yadda mama wancan sati ta mana magana kenan take ce idan dai da yunwa to babu tarbiya tace ko tuwo ne ko na dawa ko na masara ko na shinkafa miya ko ba dadi ka bai wa yaro ya ci ya koshi to zai nutsu guri daya kuma tace addine duka bai yadda da shigar rashin mutunci ba tace ita kirista ne amma ta sun tashi sun ga suna lullube jikin su suna suturta jikin su kuma suna mutunta junan su tace amma yanzu ai ba tarbiya ake yi ba to kuma gaskiya ne wannan ba addinin da ya yadda dan sa ya lalace kowa yana son nagari to anan malam
2: to watan kamar yadda kuka yi bayanai da mutun tarbiya to yanzu dai wani abu ne sabo ne ya fito wanda yake ka sani na sani kai ma Mr. Dinigo ka sani yanzu idan ana biki daga wani taron da suka dauka bane matan yanzu ba sa shiga ƴan matan ba a daukan su a mota
1: ware mun yi wannan magana
2: roba roba ake koyon su yanzu a cikin gari zaga in ka gamsu ci kai hankalinka zai tashi yadda ake fillawa
1: da su
2: tabbas in hatsari ya faru a wannan gaban babu yadda za a yi a same su da lafiyar su duka dole ne kullum kira-kira ne akan iyayen su iyayen nan wasu ba sun haka na faruwa ba na suka sani ita dai ta ce za ta je bikin kawarta ko na wata 'yar wata to idan ka ga an ɗibe su a wannan babura in ka ga gudun da ake da su kai ka kasancewa wani abu in ya faru to lallai dukansu da shi saurayin da wanda suke tafiya da su idan babu ɗaya ta samu kuskure a wannan gaba wa'innan baburan ka kaf
1: za
2: su fita kundem ne za su yi rauni wa mutanen da suke yi
0: ba ƙarfi ne suke
2: da shi suna da inji mai kyau a roba roban nan ka sa ku gudu

0: amma an roban wannan
1: roban da take yana fushi to ba ta shi ake batun su da aka dauka ƴan mata don rayuwar su yanzu rayuwa ne mai inganci wanda yake suna ta cikin ƴan mata kan su ne da samarku da ƴan mata ne ba su shiga mota yanzu sun gumbace su hawa babura ne kuma baburan nan gudun da ake na fatan hankali
2: to ai anan sai
1: a sa kullum muke kiran iyaye maganar tarbiyya ne muke kace maudu'in yana da fadi in aka ce za a yi tansa ne za a iya wuni ana yi to muna kiran iyaye game da wannan tarbiyya lallallalle ku sa ido wajen bibiyan ƴaƴanku shin in an je bikin nan ya ake tafiyar da bikin ce in ka gani kai kanka ba za ka so in ka sake banta tafi wani biki ba ina so ka sani wallahi in ka gani da ake gudu kai kanka in dai mutumin kirki ne wallahi ka ga in ka ka wani babur to magana wani zuwa biki ya kare kenan ba ma yin wannan
2: to ai kai namiji ma ina ka san za ka tafi bikin ana
1: gurin ne ma a ce ma ta fada
2: uwa mace ne ai
1: zafi ne idan gari ne ta fada uwan ta san ta tafi
2: ai ai shine
1: amma wannan hawan babur da ake mai dalili babu dalili ai da mota ake kawo kuma akwai motocin
0: akwai su
1: za a tafi a cikin mutunci a je a dawo a cikin
2: mutunci yanzu ai waye
1: amma me yasa yanzu ba ta shiga mota ƴaƴan matan sai suna hawan bayan baburan samaruka wanda ba su san tarbiyyan kansu ba
0: ci gaba kenan
2: shi na mai hakari
1: ne mai hakari jinkin shi ne da tabbai yake da baci saboda mun bar dama wa su iyaye mata da mazan duka ba a bibiya to gaskiya akwai bukatan a bibiya daga kristan din har musulmai duka tarbiyya abu an ce tarbiyya addini nan duk wani abin da ka san mai muni wannan shi sadi ya hana sun hana to amma me yasa ake bari ake ci gaba da yi
0: saboda lalacewar
1: dalili
2: to a nan Mr. Dumugo wani shawara za mu baiwa masu anguwanni idan aka ce abun hawa to ai kaga akwai masu anguwanni dole su shigo su suke da haƙƙi na ganin cewa wannan abu sun dakile shi tunda daga anguwa zuwa anguwa ne idan mai anguwan nan ya hana mai anguwan nan ya hana duk za a tare a dakile shi kowane shawara za mu bayarwa
3: to masu anguwanni suna da haƙƙi sosai saboda su ne shugabannin anguwanni
2: haka
3: a duk lokacin da abubuwa yana faruwa a anguwanni su suke da haƙƙi su sa'ayi su suke da haƙƙi kuma su hana su masu anguwanni za ka yi fitowa da dokoki a anguwanka ka ce duk lokacin da za a yi biki a wannan anguwan mu a matsayinmu na shugabannin anguwanni mun hana guje-guje da waɗannan kayan hawa ɗibi mutane mata ko maza ana ta lilo da su saboda ana murnan bikin aure garin murna zai zama bakin
2: ciki kuma ba abin da za a hana ango da amarya suna nan
3: duk lokacin da masu anguwanni suka yi wannan doka a anguwanninsu idan wanda ya kete wannan dokan ɗauki mataki
2: a kai
3: to zai rage saboda duk lokacin da kai wannan a anguwanka a matsayinka na mai anguwa aka ga ya kawo abu na sauki wa'annan irin abubuwa da matasa suke yi da 'yan mata a lokacin irin wa'annan shagulgula din wani anguwa ma da su dauka daga wani anguwa sun dauka wani anguwa da su dauka har zai kai an samu wani hakimci sun dauka har ya kai ga gaba daya an dauka gaba daya an mai da shi ya zama doka wanda za a hana so wannan shine shawarwarin da zan bayar musu masu anguwanni saboda duk lokacin da ba ma irin wayannan hawan kawai ba saboda wani lokaci bikin ma karan kanshi irin rawan da suke yi a wurin ma wani tashin hankali
2: haka ne kuma kaga har an kai dare
3: yawa kuma a kai dare to wannan lokacin a daren a lokacin mai samare da ƴan matan suke aikin abin da suke so su yi so kaga dole a yi kokari a kashe waɗansu abubuwa saboda a zauna lafiya so wannan shine shawarin da zan bayar ma su masu anguwanni
2: haka ne to a gaskiya ni ma kamar yadda aka ce masu anguwanni suna da muhimmiyar rawar da za su taka haka ne dan ni ba zan manta ba a wata anguwa nan ba sai na faɗa ba an sha faɗa akan buɗar kai to sai ma aka zo masu anguwannin kwata-kwata suka hana wannan buɗar kan saboda ta kai ga har an yi kisa to kaga da suka ga kullun a faɗa ne aka zo to sai aka dakile wannan buɗar ta to yanzu idan aka ɗauki wannan mataki na hana mashina to shi ma kaga doka za ta zauna ta yi aiki kwarai ne su angwanni suna da rawar da za su taka wanda akan haka ma aka mata mu samu jin ta bakin masu angwanni wanda wani mataki za su dauka ganin cewa ana bada kalafa wata ba gidan bikin za ta wuce ba dama musamman ma wata kawai ta zo ne kawai a dauke ta a mashin din a wuce wani guri da ita kaga a maimakon mu raya sunna mun zo mun bata shi to gaskiyar magana iyaye da masu anguwanni da kowa da kowa kamata mu tashi tsaye mu dakile abubuwan da ba daidai ba
1: to abinda muke fadi shine kullun shine anguwa in har matakin ba zai dauka shi kadan sa ba
2: dama in ya kasa sai ayi gaba
1: matakin mai
2: kwarai da
1: gaske da su dinga tattauna mafita kuma in ya fi karfin su duka akwai hukuma ai
2: haka ne
1: in ya je sanar da hukuma cewa to ga abin da yake faruwa daga rana kaza zuwa rana kaza a sati sai waɗannan abubuwa suna faruwa kuma abin zai baka mamaki sukan yi kaman don su burge jama'a ne ko su burge ƴan matan ne ni ba mu san dalili
2: sai Allah
1: saboda
2: su zama ne
1: da kanta ga annan wannan gudu da ita sai mukan dauka cewa gaskiya babu matar biya a gidansu
2: to ina ma aka sani a gidansu
1: saboda idan wannan abu na tsaya maka idan hatsarin ya faru to ba fa babu dai ba ba kuma ƴan mata dai ban saboda watan wasu mabiyu kakan aka goya su
2: haka ne bi ne
1: a bayan samarukan kaga daga nan komai zai iya faruwa kuma idan ya sha faru domin ci labar da ko wanda nasu ya faru suka
2: sai ma
1: ta karya su
2: ya ido na ma na gani
1: su suka karya fa nasu ga maka su ga nuba to kaga wannan an bari iyaye da wani dawaina tunda gida za a mai da ita
2: kwarai
1: an ku bayan ta da madarsa ba ina rusa to amma kai mai angon da ake yi abu a anguwanka ba za ka ji daɗi ba shine ango ko da bai san haka na faru to akwai bukatan a dinga sa ido daga ran alhamis juma'a asabar a fito bakin manyan hanyoyin nan a dinga zama za a ga abin da muke faɗan shin gaskiya ne ko ba gaskiya
2: to kaga da ake cire wani abun mashin din yayi tabu
1: suna cire
2: salan sar ayyan da an gina shi an dan rage shi da aka sa doka
1: ya dan yi sauki
2: yawa
1: suna yi daidai da ku ne amma to sai suka dawo maganar wannan roba roba sai da ƴan matan maganar cire salan sar nan kadan yar
2: kare
1: to muna roƙo dai a dadda sa ido gaskiya in abu ya fi karfin mai anguwar hukuma su shigo ciki
2: haka
1: ne su taimaka shine tarbiyyar da ake magana kullum ma bala abun ba na mutum daya bane
0: kwarai da gaske kamar da kake faɗan maganar wannan mashin wanda ake kira salansa mu a tsaye har yanzu ana yi
1: to
0: sai ka yi kun ya kashe ma muku
2: haka ne
0: to
2: gashi an dauko maudu'i kuma lokacin ya gabato tunda kogi ne sai dai za mu haɗu a wani shiri na gaba insha Allah a madadin
3: ni Jinigba Samuel Raman na Rachau BRC
2: to mun gode
0: su Bala Abdullahi Miri
1: Shaibu Yakubu Yashi
2: da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu na wannan mako a madadin mai kula da shirin Luzan Falmu Balewa wanda ya tace min shirin a faifai Umar Nasir ni Hajara Babiyo Gambaki da na gabatar nake ce mu haɗu a wani shiri na gaba Allah ya kai mu

0: ba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo

0: da kansu ba da magani amma kai kada ka dauki sassaƙi ka rike dura mutane anya
1: mallam ka gama ne muna ba da maganin kwana ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai fa'ida ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin nan kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
0: yawa mallam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya asibiti
2: bisa magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta barin daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani
0: wannan wani sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad da

0: wannan ayyaka ce na jiha ne maka fara don ya zama kaman zakaran gwajin dafi. Sai magana na ƙarshe da shi kuma da ya faɗa kan casual. To abinda yake faruwa shi ne shi wannan abinnan tsarin ba a yi shi wai don a ɗauki kuɗi cash ana kaiwa ba. Duka wannan cire abinnan karɓan kuɗin da ajiye kuɗin da ba da bashin duka ba wai abinne wadda ake yin sa kaman wadda za a ga cash physically ba. Cashless policy ne. Daga ofishin head of service, daga wajen mu head of service ya tafi wajen accountant general har ya je ICT wanda za su je su cire. Su ma ba za su ga kawai schedule ne na wa'inda za a biya su da kuma waɗanda za su ajiye kuɗi. So a yi haƙuri insha Allah wata rana idan abubuwan ya abin nan ya ci gaba idan muka issuing more shares shi casual idan yana da kuɗinsa zai iya tarawa ya sayi share wadda zai dinga samun dividend a ƙarshen kowane shekara riba wadda hakan zai sa insha Allah a dama da shi.
1: A gurguje jami'in hulɗa da jama'a na wannan ƙungiya wannan tafiya ne mai faɗi wanda kuma yana buƙatar shiga lungu da saƙo wataƙila ba lalle hira irin wannan kai tsaye ba. Ya kuka shirya domin cewa ma'aikata da za su yi abin nan su fahimce ku a kuma tallata musu abin yadda ya kamata? A gurguje.
2: Alhamdulillah jama'a ɗaya daga cikin abin da muke shi ne shiga kafafen yaɗa labarai wanda kuma shi ne muke yi a yau haka. Daga farawan wannan shirin zuwa yanzu mun yi kokari mun zauna da ma'aikatu da dama mun je ma'aikatu da dama amma tsari na gaba shine developing jingles a kafafen yada labarai daban-daban wanda zai sa kowa ya ci da kansa. Yanzu wannan shirin mun yi muke na awa guda kacal in ya wuce ya wuce kenan amma aka ce an developing wani message wanda zai dinga shiga kafafen yada labarai musamman radio saboda radio shine kafa mai sauki wanda sakonsa yakan iya shiga kowane lokaci kowane bayan minti ɗaya za a iya sa ka ji me ake faɗa. Na biyu kuma shine muna so mu developing wasu takardu su pamphlets leaflets da sauran posters wanda muke so mu raba a ma'aikatun da su ma'aikatan suke aiki. Wannan ne zai ba wa mutum in ma baka ji a gidan radio ba ko kuma baka saurara a kafan yaɗa labarai ba insha Allahu za mu yi kokari ya zamanto mun sauƙaƙa bayanan a takarda wanda kowa ya je gani desk officer ka zai baka ka gani ka fahimta me ake ma nufi da wannan gani wanda alfanu yake a kai kuma wani hanyoyi ya kamata ka bi kai ka shiga duk waɗannan tambayoyin da ake yana da alaƙa da har yanzu ba mu samu damar isar wa mutane sakonnin bane ta kai tsaye shi yasa muke duk dai muna kan matakin farawa ne nan gaba kadan jama'a za su dada fahimtar abun sosai insha Allah
1: tunda an kira shi na gwaji to kuma ana fata ya dore to muna fata mu ma wannan tafiya ya dore masu sauraro abun fada bai kare ba amma fa kuma dole lokaci ya riga ya cin mana ina ga abinda zai faru mako mai zuwa za mu sake kokarin ganin mu

jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin kasancewa da ku ta cikin shirin kunnan kanawa daga BRC idan mai sauraro na bibiyar mu muna na a cikin littafin mu mai suna zabi na ko hadin gida littafi na 1 wallafawar Amina Abdullahi Sharada ayyu mai fata zai ba mu littafin mai sauraro je mun tsaya ne a inda kuma ya mutane za su dauke ni mutumin banza wanda aure ma sai da budurwa ce ta bayar da kudi kenan ko ne murmushi ban zarge ka ba kuma ko maganar ta tonu in dai mun yi auren ai shi kenan ba komai idan ungula ta biya bukata ai sai zabuwa ta tafi da zanenta yace haka ne da kyau kin yi daidai daga nan muka yi sallama ya tafi a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora a daren na kira yayi Aliyu ya kai sau biyar bai daga ba har na hakura sai gashi ya kira ni a lokacin 11 da rabi yace da ni kanwata ya aka yi ne naga kiranki har kusan biyar lafiya dai ko na dan tsoke fuska nace lafiyar kenan ashe kana ji na kake dagawa yace a'a wallahi ina salla ne ban yi shafa'i da wuturi bane kuma kullun sai zan kwanta nake yi nace oto ya kake yace lafiya lau kanwata amma ina fatan lafiya ko lafiya kalau sai dai in babu damuwa ina son ganin ka kai daya ba a gidan mu ba ba a naku ba ina za mu hadu yace to shikenan ki je gidan zu zan zo sai mu hadu ki je da misalin karfe 4 gobe kila ma sai in same ki a can in za mu dawo sai mu dawo kenan nace to shikenan Allah ya kai mu a hankali nake wayar da yake gulmawuya tayi bacci wato Aisha kenan bayan da gari waye tunda safe nake neman ƙarya da zan yi wa Abba da Inna na rasa sai ko dubara ta fado mun ashe na manta na fada mata cewa Asiya na sheka yayarta ta haihu tana gidan gobe suna san na tashi na isa ɗakin Inna da samu tuni Abba ya tafi kasuwa dama wani lokacin takwas yake tafiya na samu waje na zauna nace Inna kin ga wai Asiya ce ta zo ta yi mun waya yanzu tace in zo in taya ta aikin suna da yamma wai aiki ya musu yawa in ne tace to ba sai ki je ba ai dai da mai gaishe ka ko bai zai amsa ba Asiya ba kashin yarwa bace ta cancanci ki yi mata ko menene dan haka ki je kawai na mike ina murna nace to nagode Inna nace amma sai biyu da rabi zani domin karfe 3 ne tace kafin nan 3 ta mun a hanya tace to ai babu laifi sai kin dawo nace to lokaci na yi tuni na shirya na zo na lafiyawa Inna ta bani kudin mota Inna tace haka dai kullun ke a baki da kudi ke wallahi ban ga amfanin wannan saurayin naki ba baya maganta miki ko da kwandala saboda tsabar talauci ko dan kunnen naira 10 bai taba saya miki ba yara in sun tsaye da saurayi iyaye kan huta wajen musu hidima amma ke koyo kusan shekara 6 bai taba baki ko naira 1 ba ko ya saya miki abin naira sai yawan zuwa zance eh ta zuba miki ƙarya ke dai kika jiyo wallahi in har haka zai dore har auren ku to mu kan tsugunnan mu bata kare ba wai an sayar da mage an sibiri za mu sayar da akuya ta dawo tana cinye mana danga don haka akwai aiki a gaban ki ni dai na yi ka sike ina sauraron ina tana ta babatun fada da ta saba mu domin ku haka ake wani lokutan bare in taji a makotanmu an kama wata yarinya toshin sallah ai babu lafiya domin ta dinga bala'i akan ashiru kenan tana cewa ga inda ake abin arziki ba irin su kankamo ba ni dai na ga inda aka taba daukar aure kyauta aka bayar a zamanin nan na yanzu ni har ba na son a zo maganar saurayi yayi wa budurwa kyauta domin a kaina inda take hucewa ta ce mai ya kin liƙe wa saurayi kwaya daya wanda ba shi da komai sai ƙarya ba dan akwai kauna mai ƙarfi ba da tuni Inna ta raba ni da ashiru da magana kadai ba dan komai ba ina tsaye ina jin ta tana ta fadanta ban ce komai ba ina tsoron kada ta ce ta fasa bani kudin motar domin ga alƙawari da muka yi da Aliyu haka na tsaya ina duban agogo ai ko ba ita ta danka min kudin nan ba sai kusan karfe 3 da minti 5 tana ta lelaya kudin ba ta san ta bani ni kuma ba na son in tambaya a karo na biyu da kyadde ta bani 200 haka na karba na fito da tunanin ko me a daidaita sahu zai kai ni a haka na koyi sa'a yace 250 nace mu je
muna zuwa bakin gate din zoo. Sai nace ya tsaya in kira wani ya cika min kudin. Ya gyara parking, na kira Aliyu. Ya danga wayar, nace ina bakin gate. Yace gari nan. Allah ya so akwai kudi a wayar tawa. Da yake shi karan jiya yayi Aliyu ya saya min kudi naira 500. Dama shike jimirin saya min kati. A waya ko da yaushe. Yana fitowa ya gani tsaye. Da bai adede ta sahu yace au nawa ne kudin? Yace ta bani 250. Yace ba ta kudin ta. Ya zaro 500. Yace dauki kudin ka ka bani canji. Yace to ya dauka. Ya lira masa canji muka shiga ciki kuma ya ja ya tafi. Wani ke dadan wuri mai dadin iska sassan ya muka je muka zauna. Bisa irin kujeru da aka gina na siminti a wajen. Ya dube ni kanwa taya aka yi. Nace bari mu gaisa mana tukunna. Na fara gaishe shi. Ya amsa. So mu tunanin abin da zan ce masa domin ban yi wannan tunanin ba saboda fadan da inna ta lullube ni da shi don haka ne shiru ina tunanin abin yi shi ma shiru yayi yana kallo na cikin murmushi na dago kai da dube shi ya mun murmushi wanda da alamu mai dauke da sako so ne na irin tsakanin saurayi da budurwa gaba na ya fadi take saboda ban taba ganin haka a idansa ba tabbas Aliyu ya fi Ashiru haduwa duk da kyau da Ashiru yake da shi Aliyu ya ninka shi komi sai dai a ce Ashiru shi fari ne tas shi ko Aliyu wankan tawada ne wato kalan chocolate haka yake amma fa zaka kira shi handsome guy domin irin gentle din nan ne bai cika yawan magana kamar su Ashiru harigido ba shi in ba ni ba baya yawan hirama kuma gashi ko da yaushe yana cikin daddadan kamshi da duk da cewa Ashiru yana da tsafta to lalle Aliyu kankat ne a wajen tsafta a to da mama na komai akwai Allah ya hore kyau kudi tsafta ga kwarjini kuma yana da dan tsayi shi ko Ashiru gajere ne mai jiki amma ba sosai ba bana son kallon da Aliyu yake min domin idansa suna dan son su fisge ni ina ganin wasu abubuwa ma yana yi ne dan ya burge ni son Ashiru shi ya hana ni gano hakan nake mai da abin zumunci kawai sai yanzu da muka kadaita ido na yake son nuna min hakan hannaye na ya kamo ina min wasa da shi gaba na ya fadi na dan ja hannuna taki haushin sa ya kama ni kuma tsoro da fargaba suka cika min zuciya nace a raina ni Ashiru baya min haka bai taba sha'awar rike hannuna ba kila dai ya Aliyu dan iska ne yo dama mutumin da ya rayuwarsa a Turai ai dole ya zama dan iska na kara matsawa daga kusa da shi ya dube ni cikin sassanyar murya yace kanwata ki fada min abin da yake damun ki ko hankalinki ya kwanta nace masa cikin rawar murya kudi nake so ya kura min ido kawai na kasa jura kallon nasa azato na zai ce nawa ne sai ni ji ya ce min ya zaki da su subhanallah gaba na ne ya fadi ban shirye ƙarya da zan fada masa ba kuma ko na shirye yin ƙaryar ban saba da ita ba don haka na zabe in yi shiru kawai ya fi min kwanciyar hankali murmushi ya yi gani na yi shiru ya ce kada ki zaci ina tuhumar ki ne akan kin tambaye ni kuɗi ni mai baki ne ko nawa ne amma ina son sanin abin da zaki da su ne na ce cikin rawar baki ba komi ya ce to nawa kike so na saki wata sassanyar ajiyar zuciya nace 30,000 kai ko 20 ne ma in na samu ina so sai ce me zaki saya to fa tambaya ce ba na so yi mun gashi ya dage sai na fada abin da zan yi da su da dai na ga babu mafita sai ni kirkiro ƙarya nan take ban sani ba ko za ta samu shiga nace dan kunnan gold zan saya yace to ba damuwa shikenan tashi mu je in sayan miki gaba na ya fadi na ji zuciyata ba dadi dan take fuska ta sauya da rasa ma ne zan ce masa basira ta ta toshe da sai in ce to in ya so in muna dawowa daga gida in ya saya mun sai in bayar mu saki sayarwa in kawo Ashiru kudin na san in dai dan kunnan zan saya tabbas na 50 zai saya mun amma saboda toshewar basira sai nace kai dai ba shi zan saya ba yaga duk na rikirkice gumi na tsatsafo mun eh murmushi ya kara kamo hannaye na karo na biyu yace min kanwata kada ki ji komi kin ga ni yayanki ne mai kaunarki mai son ya ga farin cikinki ki fada min ko menene zan baki ba zan hana ki ba tunda har kin nuna kina so to amma na fuskanci kina da damuwa
ki dauke ni tamkar kawa ta gari mai rufin asirin kawarta. Kin dai sani kin san halayyata. Ko menene zan rike miki sirri? Kuma zan baki shawara ta gari don haka ki daure ki fada mun menene damuwar ki. Darin sa ido na take. Sai kuka ya kwace mun haka kawai na tsinci kaina da yin kuka. Ganin haka sai ya kama ni. Yana ta bani baki yana cewa ki hakuri kanwata. Kada ki ji komai. Komai ya zafi Allah zai yi maganin shi. Ki hakuri ki fada mun. Bayan na dan nutsune na daidaita ta hanyar zakudawa daga inda yake. Naje karshen wajen zaman ya zubo min ido. Shi dai kallo ne kawai aikin sa. Na kiyarda mu hada ido. Shi kuma yana kokarin sanya idan sa a nawa. Kaina a sunkuye nace. Kudin da zaka bani Ashiru zan bawa. A razine ya katsaini da cewa what? Nace Ashiru zan bawa. Ya saisaita numfashin sa. A sanyayyen murya yace me zai yi da shi? Mai sauraro, bari mu tsaya anan saboda lokaci ya cin mana. A tare mu gobe za mu dora da izinin Allah tare da Aliyu Adamu Rafin makaranta mai kula da shirin Altin Sunan ke cewa asuba ta gari safiya mai alkhairi.

0: Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro. Shi da ku gudu na da gidan rediyon Bauchi GRC ta ware da yi gudunar al'amuran ƙungiyar masu sauraro da tattaunawa kan al'amuran yau da kullum da mu nemo mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan mai sauraron Najeriya na shi da ya zo kafin wannan ya ji tare da tawagar ƙungiyar masu sauraro kafafen watsa labarai da jihar Bauchi suka zaga nan gadi domin gabatar da kansu da shirin gagarumin bikin wayar da kai da za su yi dangane da zaɓen 2027 da ke tafi a yau. Shirin namu zai tattauna ne akan mahimmancin haƙuri. Ina tare da Khadija Ibrahim Musa da karshenta da Khadija Gidangona da ke Warwarewa da kuma Abubakar Adamu wanda aka fi sani da Habu Tsalle ko Kaduna ban da huda da jama'a na ƙungiyar masu sauraron gidan rediyon Albarka Bauchi. Kyaru muna maka muna wani jiha na godiya da Rashida Yusuf abubuwan mahaukata wanda aka fi sani da Rashu. Rashu muna maka muna wani jiha sai zan jagoranci na sha a yau Adamu Ahad. Ba tare da ɓata lokaci ba zan fara da kai PR na masu sauraron gidan rediyon Albarka. Wannan maudu'i ma yana da faɗin ma'anar an ce haƙuri abu ne da ke da faɗin ma'ana amma kai ta ɓangaren ka in an ce haƙuri ne kake kanka da kalmar haƙuri.
1: To alhamdulillah da farko dai a tunanina da iya rayuwana wanda na yi da karanta zuwa yanzu haƙuri abu ne mai fa'ida sosai domin duk wanda ma zai da haƙuri bai cika ma mutum ba. Domin a rayuwa dole ne ka haɗu da ƙalubale da yawa. In ka ji ana ce haƙuri haƙuri yawanci fa sai wani abu ne ma ya faru da kai ake so ka gwada haƙurin a wannan madadin domin wani shi bai san haƙuri ba kwata-kwata. To mai haƙuri shi ne wanda ba Hausa ma ina ga kamar Hussein Rashi da Kansin ce wai ba haushi ya ba shi ya ce mai haƙuri shi ke dafa dutse har ya shi da wani sosai. To ke gani haƙuri dai abu ne mai kyau. Dukkan wani kuma mai yin haƙuri ba zai taɓa ganin rashin fa'idan wannan haƙurin ba. A wannan rayuwar ce na rayuwa musamman a wannan lokaci babu ma abin da idan ka ɗauke shi a rayuwar nan zai taimake ka har zuwa ƙarshen rayuwarka kamar haƙuri. Domin a yanayin da muke yanayi ne wanda ba wanda zai ce a yanzu mafi akasari yana jin daɗin rayuwar da yake kasancewa a yanayin da yake wajen more rayuwa na jin daɗi na cin abu ko da yaushe yadda ya kamata maganin kiyar lafiya karatu da dai sauransu. To menene ne yasa a zauna lafiya a wannan yanayin da ake na wannan matsaloli da muke ciki na matsalolin rayuwa da yawa? Haƙurin ne kawai. To kaga idan kai la'akari da irin wannan abubuwan haƙuri abu ne mai kyau abu ne kuma abu ne wanda idan ka riƙe shi in Allah ya so ya yarda kamun zaman rayuwar duniya ga baki ɗaya.
0: Ga shu ɗungun mahaukata mata da ana yaba muku da cewa kun fi sauran abokan zama kuma za haƙuri menene yake jawo kuke da irin haƙuri a zamantakewa?
2: Haƙuri wani abu ne wanda ya zama wajibi mace ta koyo shi ko da ta iya shi ba kasancewa ita ce a ƙarƙashin wanda Allah ya nufa cewa za ta zauna a ƙasar shi walau iyayenta ko ɗan uwanta ko kuma mijinta. Dole ne sai ka yi haƙuri kafin ka cimma nasara saboda haka ma Allah da kanshi cikin alƙur'ani yake cewa yana tare da masu haƙuri. Idan har ba ka yi wannan haƙurin ba za ka samu abin da kake so ba a rayuwa. Kasancewa ke mace ke komin girmanki kina da ƙarƙashin wani ne dole akwai jagoranki ko zamana ko mahaifinki ko mijinki ko wanki ko kaninki ko ɗanki. Duk Allah ya wajabta musu suwa su zama maka jagoranci. To mutum in har baka yi haƙuri a wannan zamantakewar da za ka yi da su ba ko kuma wani abin mai da Allah ya haɗa ka zama da su ba za ka yi nasara saboda musamman rayuwar yau wanda kamar yadda Abu Tsalle cewa kai yanayin rayuwa yanzu ya dawo wani iri akwai obstacles a cikinsu. Menene shi ne yanzu rayuwar ta yi tsada ba kamar baya ba. Idan har baka yi haƙuri ba kullum kana ganin ana fita nema kana ga kamar an samu ne an kyara kuma rayuwar ba za ka yi kyau ba. Suna masu neman faɗi tashi tun daga kan ma'aikatan gwamnati har kawo ɗan kasuwa har masu buga bu dole sai an yi haƙuri. In har baka yi haƙuri ba za ka yi nasara ba. Dole ne duk abin da Allah ya ba mu wanda kake tare da shi ka karɓa ka sa masa albarka sai Allah ya sa mu ban albarka. Idan kana nema kana dole ne ka nema ka tashi ka nema. Idan ka tashi ka nema za ka haɗa da abin da Allah ya ba shi kai ma ka haɗa da naka don ku cimma burin haƙuri ba don komai ba saboda ka tsira mutuncin karamin gobe kiyama don ba ka wa za ka kai kotu.
1: Eh Khadija ya kike kallon tasirin haƙuri yake a zamantakewa na yau da kullum?
2: Haƙuri yana da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Idan baka da haƙuri ba za ka taɓa cin ma rayuwarka ba kuma ba za ka taɓa cin ma nasara a duk abin da ka dosa. Amma in ya kasance kai mai haƙuri za ka ga ka kai matakin da ba ra ma ka taɓa tunanin za ka kai shi ba a rayuwar duniya. A rayuwa ba za ka taɓa shi an ce haƙurinka ya ƙare. Saboda haka duk inda mutum yake ya kasance mai haƙuri. Shi Allah da kanshi ya faɗa. Ka zama mai haƙuri idan ka zama mai haƙuri to duk inda kake yana tare da kai.
1: Ya shi da Khadija ta ce ana yaba wa masu haƙuri cewa ba ka ji cewa an ce haƙurinka ya ƙare sai dai haƙurinka ya gaza. Ba kin kallon wasu suna ganin cewa ma shi kamar haƙuri akwai cutarwa wani lokaci in ba ka fito ka gara mutane rashi haƙurinka ba sai a ɗauke ka kamar ka san da ke ba. Ya shi kike kallon masu in zama tunani.
2: Wannan haka yake akwai wanda hakan ce haƙurinsa ya gaza. Wani sakamakon haƙurinsa kan cutar da shi ba cutarwa ba ne in yayi haƙurin da ake cewa haƙurin zai masa amfani. Saboda dama ba a ce mutum ne ya haƙuri har sai an zalunce shi. Cutarwa Allah ke amma kuma shi ma amfanarwa shi yake amfanarwa. To a cikin wannan haƙurin za ka samu amfaninsa. Ba haka dole ne a ce maka ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri. Zai zama aure da ake ce maka ka yi haƙuri. Ba wai ana gaya maka ka yi haƙurin nan da auren ba ne. Zaman cikinsa ne yake ba ka haƙuri. Dole sai ka yi haƙuri. In ka yi haƙuri ba balarin da aka kai ka na ba. Amma idan ka yi haƙuri sai ka ga an kawo nisan.
1: Hallo bari in dawo da ka rashi da ta ɗan yi magana a kan abin da ya shafi min zamantakewar aure. Da a ce kansa muke tattaunawa da sai mu ce wurin mu ɗan yi sharhi. A matsayinka na mai iyali mai mata biyu ko uku ya kake kallon wannan layi.
2: Masha Allah.
1: Yawa magidanta yarki kake karya ma uwar gida ko kuma da kai. Kiran da zai mai su magidanta irin wanda suke da mata a gidaje ya zama wajibi haƙuri a kansu domin ba ma shawari don tsaya ba su aka ba wajibi ne haƙuri domin yanzu mace a gida ya ku ji wasu ana ce ba su da haƙuri kamar yadda Rashid da take faɗa abu ne mu ke tabbas suna haƙuri a wannan yanayin da muke ciki domin namiji da yana samun abin da ya fi haka. Wanda wani namiji da ka samu yana iya ajiye abun wata guda a gidan shi ko wata uku ko wata biyu amma ba a yanzu kullum sai an fita ake nemowa a samu. To amma a duk da haka shi namiji wani lokaci da ka ga ya fita ya buga ya buga ya buga ya buga bai samu sai ya zama ɗan daidai zai kawo gida. To za ka samu in dai ya haɗu da mai haƙuri a gida to za ta karɓa ta sarrafa shi yadda ya kamata kuma da ikon Allah ko da shi ne cikin wanda ya fita.

0: sitafahamu sana sifa tunyo shakabita kaje kawai da su yana nan da suke nemo wa kai da kaje ka kawo daga yara nan da yawa wannan me zai mana wannan me zai duka duka nema mai rayuwar kai ka zo ne ne mai har ma tana ganin ka maka da zuciya ne sa to kar kai fushi kan fushi kan magidanci
1: kai ka yi biskara ji
0: kai ha ku so sladen ko ne ga saboda idan kai kai ha ku dai zaman ita ba ta yi ba kai ma ba kai kuma ka ga a gaban ƴaƴanku da kai fada
1: so sai
0: kai haƙuri kamar yadda kai ya Allah ta fada mu wani din zo sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ma yace na zo ne kamar nasiha sai ya ce masa lata da kai kai
1: ku
0: sai ka ce kamar nasiha sai ka ce salata

0: magidancin kamar lashe daga ciki haɓu ai da ba haka ba a wani yanayin da ake da kyar na samu wannan ɗin amma ki haɓu ne ki dake ma addu'a insha Allah zan fita na sake nemo kai haɓuri kawai ka tafi domin in ka ɗaga hankalin da ya zamanto har ma a je da asaran auren ma halittu daga yayin ba za mu yi kyau ba haɓuri shi ne asalin abin da ya kamata wajen magidanci a wannan gaba.
1: Khadija gidan gona tun da Habu Tsalle ya shiga ɓangaren mata wani kira zaki ne yankin mata wajen rungunan canjin yanayi da ala cikin yanayin walwala aka samu canji su haƙura da yanayin da suka ci kansu wajen juriya da haƙuri akan yanayin da aka samu
2: kai. Wani mazan cin ma'amata ma'aurata ya zama ki zama ko mamacin ke kawo ki ki runguna ki yi haƙuri ko mun ka ɗan ɗanshi ki nuna mashi farin ciki domin ya ji daɗi a ranshi to wannan jin daɗin da yake yi a ranshi ko mun ka ɗan ɗanshi za ki ga ya ƙara samun confidence kuma bayan ka ki mai addu'a domin addu'an ki zai iya sa shi ki ga in ya ji godiya sanin wanda ya fi wanda ya samu.
1: Washe saboda yanayin lokaci ba sani ba ko za ki iya tuna wani abu a rayuwarki wanda rashin haƙuri ya saka ki kai na dama.
2: Gaskiya ba zan iya tuna wani abu ba ba zan iya tuna wani abu da zan ci rashin haƙuri sai ya samu yin da dama ba saboda gaskiya a duk lokacin da wani abu zai ya kasance a rayuwa kamar ka yi ina ba ki ƙoƙari ne wajen ganin ne dan da zuciya na duk da yari ba mu haƙuri ba ne na sani amma na kan yi iya ba ki ƙoƙari na wajen ganin na dan da zuciya na saboda mu bude kowa ne.
1: Abu Tsalle a ƙarshe kai za ka iya tuna wani abu da aka maka shi wanda ya baka maka rai amma kai haƙuri daga baya kuma ka yi farin cikin haƙurin da kai.
0: Gaskiya zan iya tuno wani abu wanda ya ɓata min rai wanda gaskiya na daga cikin rayuwa da ba zan taɓa mantawa da shi ba wanda akwai wani lokaci wanda bayan na gama secondary school ana neman tun da gaggawa kin za a ka ɗan an karba kawai na je wajen dakwanan dina zan ɗauko takardu gabaki ɗaya har da hotuna daga na je tun ina sai na samu gaba ɗaya ɓarawo ya kwashe wanda duka ya kwashe wallahi a wannan lokacin raina ya yi mummunan ɓaci ina ya ɓaci na rasa yin da zan na tashi dana so akwai wanda nake zargi na so na kai ƙarfin shi a yi ta rikici a yi ta masifa ta bala'i to amma a wannan lokacin da aka yi ta ban shawari aka ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri tun da baka kama shi ba a wannan lokacin da na zo na yi haƙuri na nutsu na yi haƙuri kuma sai ga shi nan a banza ina zaune ya zo ya dawo wanda waɗannan abubuwan yake bana abu yake ce wallahi shi abin da ya sa ya ɗauke wannan jakan gabaki ɗaya ya yi tunanin akwai wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin wanda ke masa amfani sai kuma ya ga cewa kwata-kwata a shi abin da ne zan lafi amfani shi bai masa ba to a wannan lokacin da ban yi haƙuri ba gaskiya da har da ya yi ba ma shi da har da ba ma shi da
1: ka ne da ta yi akwai abubuwa da yawa wanda sanadin haƙuri ke ka ga alfanarsa ya ke tuna mana guda ɗaya.
2: Akwai su kan gaskiya da ba don haƙuri ba zan iya cewa ba yanzu ba na rayuwa na haƙuri amma haƙuri ne da sun kai har uwa haka ina zama.
1: To mai sauraro a lati da tsarin gani da shirin nan da yau amma kafin sannan yau mun gabatar da shirin ne tare da
2: wasu da wasu bin da aka fi sani da shirin
0: abubakar adamu wanda aka fi sani da Habu Tsalle ko Kwando
2: Khadija Isa wanda aka fi sani da Khadija Isa gidan
1: a madadin kuma gudanar da gidan rediyo Bauchi DRC mai kula da shirin a kullum duka Emmanuel Manzo ni na gabatar sha'awa da wani

barkan mu da warhaka. Muna hamdala saboda ni'imar mahalicci ta rai da rayuwa, sai lafiya da sukuni a dandamalin ƴanci da walwala. Allah Ubangiji rahama ya ƙara mana yalwa a tafarkin rayuwar yau da kullum. Magabata da suka gushe, muna musu addu'a, rahamar Allah ta kasance a gare su. Muna ta'aziyya ga dangi da iyalan waɗanda duk aka musu rashi a kusa da nesa. Ubangiji ya ji ƙarran mamata, dangi da haula Allah ya hore haƙurin rashi. Marasa lafiya kuma ba mu manta da su ba, Allah ya kawo sauƙi cikin iko da rahamarsa.

0: yanzu sai zancen neman sanin madafa a tafarkin siyasa da demokradiyya. Demokradiyya tana nufin yancin al'umma, muryar mafiya rinjaye, fasali mai aminci da karbuwa tsakanin jama'a. Malam Dalhatu Adamu Ambi, shugaban kungiyar Bauchi Cycle, ya yi tsokaci a dangane da yadda aka kafa harsashin jam'iyyar Rogo ta APM. Yana mai cewa ga ta sabuwa tsakanin jama'a, amma kuma ga ta mafifar jini cikin lokaci kankani saboda ta samu musanya albarkar jigogi na gari masu karsashi da amincin hali a dandali na siyasar yau. Yace ana turuwar shigowa cikin jam'iyyar tare da gamsuwa da la'akari da irin mutanen da aka hango cikinsu a inuwar ta Rogo, musamman wanda aka sayar domin mata takarar gwamna.
1: Abinda nake so ya sayar kusan a ce abin ba ya isa, saboda duk abinda muke nema shine mu kai gaci, a ce mu ne mu kai nasara a nan, saboda duk yan takarar yanzu inda za ka bi abubuwan da ake inda da hali su koma fatin ABM nan, yanda sai gwamna mu ta kai sai a gaba. Wallahi rasu a yau koma kada ka saki ta ka dawo da ita, in ba laifi ne ta fito sai in ba ta zo a nemi a karasa sauran abinda ba mata bane, ai za ta tafi abinda za ta je wani sabon aure.
2: Daidai wannan gabarar iyakar zarciyar da siyasar take a
1: to yadda siyasa take a cikin gari ka sa abu da wanda dama tutu shi mai girma gwamna wato kawan Bauchi shi komai nashi a tsare, wani abun ma za ka amba shi amma wallahi yana gefe ne kawai yana bada huda, saboda shi kai fi ɗaya kai ɗan jarida kan lura abin da yake faruwa ma yanzu ka san cewa gwamna ya san abin da yake, saboda ya ɗibo dattawan ya yi sama da su sai ya bar matashi aka bar duk abin da za ka ce da matashi da kai matashi kwana ba ya tsoron ya saka sauran lokacin da zai saka wannan abu kai ko kana da yana ka kare ya ce an kan lura wanda ya bar kawai matashi akan abin kawai ka san wannan abu kawai sun fi ganin abin sai shiga da nan abu Allah kuma ya ba su dama akan abu saboda sun shiga da abu.
2: Bayan sharan fage da aka yi aka haska waɗansu abubuwa iyakan zanciyar da tafiyar siyasar take a yanzu,
1: wato ɗan jarida a ko wani abin da nake so ba kwatanci da shi, in ka je kan da na sai kan da ko Abuja kwata ko shiga ba a yi saboda ba ta yi su komai ba su suna kuka, wallahi kukan farko ko da mai gidan mai tashi idan ba sola 90 ya kai musu ba, sola suka tambaya su suna neman yau ko 12 ko 10 ko 5 idan ba sola 90 ya kai musu ba sai kai daidai har 90 to wannan tafi da kan kanta shi kai asali ba yawan da ba yake magana yake ce kar wani ya shigo masa zabe yace wallahi azin duk wata fatin ma da ta shigo wallahi sai sai ma da sun ci gaba muka ce musu ba yau wannan siyasa muke da duk wanda yake da inci ka bashi ba yan da ba sa mu fasa yanzu akwai ne wannan abun da ka shigo ku da shi ma sai ka ce su kuma shi an kwaka ta gaba kowa da inci sai ta siyasa inci amma duk wanda ya raya sai zai yi ku bashi amma duk an gode ne sun amsa sun ce su yalle sai ka tafi su ne da kwata kwata ba duk amma shin ka su kuma ba mai shiga an gode kwata kwata kuma ba mai shiga an gode amma ga sai biya wannan sola Allah ya sa hankali ya shiga musu sun ga cewa gwamnati tana son su kuma za ta yi musu ku ga da albarkar da ake sa ba Allah na Allah ya kai mamaki ko ba da gane cewa mutane da suna shan wahala ko sai an baka wani wajen da zaka taka a wannan ofisin waje ne da yake da dadi saboda duk wani damuwar sa saboda ba ya so ya hada abin da yawa
2: wani irin guduma kuke ba mu goma musamman wajen rage rage dadin zafin yau musamman dan kole jawo hankalin su zuwa ga jirgin tafiya
1: wanda wannan guduma ma zai ce maka wai ta gwamnati mu ba guduma ba ba da ramu ma ba ma iyaka cewa ruwa ba saboda dalili wallahi kowa san da gwamnati tafiya ne su mutaka yau idan aka damu jagora ka san ko tafiya nan ba za ta ce ba saboda wallahi mutaka in da ka je gidan su tun daga asuba har washe gari asuba da kasa to amma cikin iko Allah saboda sanadiyar wannan ofis in ka je kowa gidan mutaka zai da kasa kowa ba saboda duk da wani ya ce a zo na hada in an tashi da yamma aka kai masa sai dubbuwar da ya kamata a yi saboda wani su suna da damuwar na gaske na taimaka musu ba zai iya bari ba in da ce na wani sun yadda ya ɗauki wannan aikin zai ce a bashi sai ya gama wannan aikin amma bai bar abin da yake ma al'umma ba sai ya dawo da magana al'umma nan sai ya ɗauki miƙatin maganar gwamnati wanda lallai a tabbatar da cewa an ceci Bauchi akan wannan hidima saboda ya ɗauki baban shi aiki sai ya tuhu iyayensa aiki suka ce iyayensa saboda hidima ya kama su ma sai ya ji musu aiki sai sun taso za su iya sai ya ɗauki wannan aikin yana yi wannan aikin kuma sai ya ba mu in an tashi ba mu ba wannan aikin ba ba yi ba idan an tashi aka yi masa lafiya na yi ne ce shigar da abun aka shigar zai ba da abubuwan su zai ba da lokaci zai ce kamar lokaci kaza ya samu in an bayar kuwa in ka tambaye kowa da ga kowa na samu abu
2: sai ku ta APM kun sai da shi Yakuba da PhD ba ka ganin cewa tsarkakan su kamar akwai rata wanda za su yi mishi duka daya
1: ai dan jarida yanzu kan wanda nake so ai in kan kula shi dan takarar a bar magana ka san ko sun takara da kai a baya suka ci wasu so ne yasa suka ci to shi yana da shi wasu kwarjini ne yana da shi wani kwarjini wani gogewa ne irin aikin banki da su ne yasa shi yana da wayannan abu kuma idan kan lura mutum ne da ya tashi mai biyayya kuma mutum ne wanda ya tashi wanda matasa ko uwansa za su gaya masa yana da iyaye yana da abokai iyaye yana da kuma masu gida wanda za su gaya masa wanda ya koda ci an bar wuta a hannunsa yana da wanda za su bar shawari ka sa wanda zaka ba shawari wanda ba zaka ba shawari dan takarar nan shawaran ka faɗa tsakaninka da Allah kai dan jarida nake tambaya ka faɗa tsakaninka da Allah ko mutane su shi da wallahi wannan ta fari wanda ne yake wanda ya yi wa Allah ya da wallahi saboda ga dauko na bibi dan kai asali wanda yake asara da akwai wannan yanzu zan ce masa wallahi akwai wannan nasiha da shi da bishi mutane gaje na rantsi wanda ba ma san shi da wannan akwai su yin wannan takan ko akwai sallan dana ce musu da me gina ka ra su wannan wato ana so ne ya da ga mutane so su yi sallah mu mu yi sallah kuma muga waye ne ya ce musa ba waye ne yake da mu waye ne kuma bayan ya bar mu bai sake dawowa ba waye ne kuma in ba dan mulkin ba ba zai so ya wani abu ba
0: Talatu Adamu Andi shi ma wani da ya yi suna a gwagwarmayar siyasar jihar Bauchi da ake kira Wakili Onana ya ce matasa su ne fitilar yau duk inda suka haskaka nan yake zama ƙillar alkawari don haka suke turuwa wuri guda bisa igiyar tafiyar matashi mai halayen dattawa wani rabu Yakubu Adamu
3: kuma ina son dama ranar da za a zo in bambance saboda sabuntun mu mutane kuma ni abin da nake jin tsoro ka ji tsoron abin da matasa suka rike shi da abin da matasa suka dauka da abin da dattawa suka dauka misali kamar yanzu yanda mai girma gwamna yana neman sanata su fi sani cewa shi gwamna ba lado bane shi cikakken dan siyasa ne abin da za ka lura da shi dan jarida shine ka lura da irin taron da aka yi a Bauchi ba taɓa yin gwamnan da zai haɗa shugabannin ƙasar Najeriya ya ɗauko gabar ya ɗauko kudu ya ɗauko arewa ya ɗauko yamma kamar mai girma sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi dama ita siyasa shi yasa ake cewa ya da kanin wani wani za a ɗauke shi a wuya wani za a ɗauke shi a kai amma idan rana ya yi rana ruwa ya yi ruwa sai ga wani an soke shi a nan ka san wani kwazarin da ta zo da slippers ta zo da sauran takalmi ta zo da rigar mama ta zo da pant amma kowanne idan ruwan ya yi ruwa za ka ga wani a ajiye shi a gaban anguwarsa wani a ajiye shi a colbert wani ba zai ma shigo colbert din ba akan hanya za a bar shi to haka siyasa tsakani da Allah dan jarida kai comparing din Bauchi da gada yanzu da yanayi to saboda haka shi yasa ni a nawo gani da yanda na fahimci siyasar jihar Bauchi ba a taɓa yin siyasa da ta kama jikin mutane suka yarda da ita suka aminta da ita kamar wannan party da ta zo sabuwa wanda mai girma gwamna ya kama na
2: fara nan dan siyasa ne wanda an jima ana bugawa da ku musamman a wannan bangare a daidai wannan gabar gashi gwamnan jihar Bauchi ya bada matasa dama a gwamnatinsa hasali a cikin gwamnatinsa ya dauko matashi wanda ake tunanin zai iya kicire kitse a wuta a matsayin ka na gogaggen dan siyasa wanda ka jima kana sharhi akan irin waɗannan al'amura ya kana zargi yadda al'umma matasa suke wannan tafiya ta Yakubu Adamu
3: ko addinance aka ce ka ji tsoron abin da matasa suka dauke shi yasa ake cewa matasa su ne kashin bayan duniya to ba wani abu ne yasa yayi tunanin haka ya dauko matashi ba to da kauraye tunani da nisan hankalinsa sai ya ga cewa waɗancan mutanen nan su fa gane kifi na ganin ka mai jan koma shi yasa da aka mata wasu suna ce zai koma abga wasu suna ce zai koma APC wasu suna ce zai koma ADC sai ya jaye sim saboda shi mutum ne mai tunani da hangen nesa mai tunani ne da hankalinsa sai ya ga bari ya dore ko abin da zai karbu a hannun mutane yanzu misalin dan jarida in za ka bi ka duba ka ga cikin garin Bauchi tsakanin ka da Allah za ka ga cewa Bauchi ta canja hatta yaro na gobe za ka ji ya ce maka ya san me rogo kuma ka ji tsoron da abin da yara kananu suke ce sai kaza wallahi duk abin da ka ga yara sun dauke shi wallahi alheri
2: Allah fa ko wanda suke agaza don tafiyar wannan bawan Allah a wannan yanki na ya kana zarci irin mutane ko waɗanda suke taimaka mishi don ganin cewa an cimma nasara a shekara ta 2027
3: dama ita gaskiya a fili take shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ku wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa Allah ne da kansa ya ce wa annin ka gaya musu gaskiya ta zo karya ta rawaya innal batila ita karya dama wawasassu ya ce shine sai ya dauko Yakubu da ya dauko Yakubu ka san dole hakimi yana da wai sai aka ga wane ne wakilan mai girma gwamna wane ne za su zamanto wakilan Yakubu za su masa aiki da gaskiya shine sai ya dauko wa'innan mutane misali idan aka ce ce maka abauci local government in zaka yi tunani da nisan hankalinka da nutsuwarka zaka san cewa da aka dauko malam Abdulrahman ina ka fito aiki ina zaka je aiki ina zaka je kaura ina ka fito Yakubu shi yasa ka ga yanzu jama'an da suke son Yakubu saboda malam Abdulrahman wallahi ina tabbatar maka zan iya rantse maka babu kafara amma sai abun ya zo kuma ya kamo hanya misali sai aka dauko mutaka duburi ina ka fito aiki ina zaka je aiki ina ka fito maganan Yakubu ina ka fito maganan kaura kaura ina tabbatar maka zan iya rantsewa babu kafara bigima gwamna insha Allah in Allah ya so in Allah ya yarda kai ne sanata bauci ta kudu insha Allah saboda rike wayannan wazirai shi yasa ko addinanci an ce akwai waziri na gari akwai kuma wazar wazar to shi wazar wazar zai dauke ka zai kai ka kuma zai wadar to shi ba kaura ba lado bane saboda shi kaula ya iya siyasar ciki ya iya na waje shi yasa aka ce maka shi mutum ne wanda su wayanda da suke gani cewa ba zai ci sanatarsa ba to ina tabbatar muku ku sani ku kuma yadda shi kaura ba wanda zai zo ne yana bayyana maka aikin da ya kowani local government local government bakwai ne a local government din bai aikin bane bai ruwan bane bai wutan bane bai hamyan bane to ina tabbatar muku ku kuma wayannan sabbin hakimai da aka nada ku ku fa sani kamata dinu tidan
0: wakili Onana Comrade Nasiru Khalid shima ya zubure tarbiyarsa bisa shimfidar kolin kowa da kowa yana cewa ranar wanka babu goyen cibi su a tasu mahangarar ba sa kunyar rafadin nagartar gane su domin kuwa ba shi da tabo ko bakin tukunya jikinsa yace hawa iri-iri Yakubu ya hau ya wuce kowanne ya gama da yabo bai ci amana ba bai kuma gaza ba don haka ne suke tallansa cikin ƙarfin

0: gaba da matasa kuma sai gashi Allah ya taimake mu kwara Abdulkadir ya ji kukan matasan arewa ya fara gwadawa a jahar sa musamman ka dauki Yakubu da shi mataimakin sa Mamun Mamaji dukkan su ba su da wani abokin fada ko wani cinanci da rashawa wanda wai ake zargin su da shi wanda dai ba sharri ko kage ba in dai wai reality gashi wasu laifi ne babu wanda zai kawo maka wannan wajen sai sa muke ganin cewa tunda Bala Abdulkadir ya samar da provision of social amenities a jahar Bauchi kuma an samu infrastructure bayan haka kuma an empowerment nan a fannin matasa kuma an taimaki yan kasuwa ko an taimaki masu sana'a to saboda haka ya kamata shi ne kamata mu bashi dama ya bamu magaji ba mu zabo masa magaji ba saboda ya fi mu sanin kan harka ni a matsayina ne sai sai ka saba jami'an dukiyan ban taba yin ta ba amma a sanadiyan Bala Abdulkadir da kuma Yakubu da kuma san ci gaban jahar Bauchi saboda manufan mu shine jahar Bauchi muka sa a gaba dole mu yi wannan jami'a duk dan adam da in dai yana rayuwa a jahar Bauchi in dai zai adalci ma kansa ya kamata a ce Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya zama jagora a jahar Bauchi ba wai dan ya kai ba a'a saboda abubuwan da yake na alkhairi da kuma manufa da yake da shi akan jahar Bauchi saboda mutum ne mai kisan jahar Bauchi kuma cikin kan jaha ne wanda baya san abin da zai cutar da jaha saboda haka in muka je muka dauko wani ruba-ruba ko kuma wanda shi baya ma da alaka da jaha ko kuma baya ma da gida a jaha ƴaƴan sa ba su karatu nan ba shi bai komai a jahar Bauchi ba muka zo muka dora shi wai kuma ma tun daga sama har kasa jam'iyyar su ma ba farin jini take da shi ba yin ta ake yi ba saboda haka wallahi da su ga ala da su amfani da wannan damar su cutar da mutane ko kuma su wargaza duk abubuwa alkhairi da Bala ya hassasa a jahar Bauchi sai sa muke kira da babban murya lallai mutanen jahar Bauchi yarurrukan mu da Hausawan mu da Fulani mu duka mu hada kai mu goya ma Abdulkadir sanata Bala Muhammad Abdulkadir goyen baya ya ci sanatar sa kuma lallai Yakubu shi ma to dan Allah mu kawo shi a gwamna shi da Mahmud Bamaji da dukkan ƴan takarkarin mu na jami'a mai alamar rogo
1: akwai jam'iyyu daban-daban da suka fito da ƴan takarkari wanda hasali wasu suna ganin cewa a cikin waɗannan takarkari akwai nagartattu wanda suka fi shi wannan ɗan takara naka ba ta gani kamar akwai wani barazana musamman a karamar hukumar Bauchi
0: babu wata barazana sai dai kawai shawarin da zamu bayar shi ne a faɗaɗa musamman abin da ya shafi Federal Ward da State Ward musamman muna da Federal Ward da State Ward kuma Bauchi ta fi yawa daga nan har da ɗan iya maka masarkin baki majidaɗi bi kai yanga ɗan dango su walidan su abin da ya shafi kan jaratun da sauransu dai wajen gari dai ya kamata a bada concentration lalle a samu mutane wanda duk material din da aka cire za a yi shi da shi a hidiman jami'a mai alamar rogo ya zama na an yi shi in order morally inda kowa zai amfana
1: amma idan ka ce a fara da kana gani kaman akwai abin da ake yi kenan an tsinci bakin abin da kake tunani ko kuma me
0: tabbas mu siyasar mu socialist yake shine akwai wanda gaskiya ba sa kokarin fadada abu su ne da su samu me da su samu ba wai a fadada abu saboda jami'a ta kai gaci ba su ko me da su samu kuma kaga haka ba amana ba ne shi sa muke roko dan Allah jami'a da kuma ƴan takarkarin su zakulo mutane masu amana su damka musu amanan kayan jami'a da kuma kayan aiki na zabe da kuma wanda mutane da su sai da cewa lalle wannan jami'a da gaske suke
1: idan ga daidai wannan lokaci ka shawari dan magance irin wannan matsala me zaka ce
0: iya abin da nake shine zai zamo wanda suke ikirarin cewa suna tafiyar AFM wato party mai rogo ya zama na cewa dole a kirkita wasu abu wanda ake yin do to do ba a baki ba kuma lungu da sako a shiga babu wani magana muna da karfin gwamnati ko kuma muna da gwamnati a mu tashi kaman bamu da gwamnati ni abin da gaske ko mai abu bisa amana da rikon amana saboda ko a siyasance ne ko a ina ne wallahi tallahi haka baka amana kace amana da ta cika saboda haka muna ganin wasu a tafiyar suna jan kafa saboda ba da gaske suke ba to amma muna kiran su ji tsoron Allah duk abin da aka sa su aka dora su amana su yi kokari su sauke
2: Comrade Nasiru Khalid
3: ina

0: sune kashin bayan siyasa, mata sune jagororin al'umma masu amana. Idan mace ta ce maka zata yi zata yi, idan mace ta dauki miƙati ba mai canja mata ra'ayi. To alhamdulillah matan Bauchi sun dau miƙati. Mu Bauchi local government masu biyayya ne, mu Bauchi local government masu neman dama. Waye zai yi da mu, wa kuma ya sani, wa kuma zai taka rawa don mata? Sai kuma wannan gwamnati da muke shirin gorawa sun shirya duk domin mata da matasa. Shi yasa mata in ka gani ɗan jarida, kai ka gani daga safiya zuwa yanzu yanda mata suke dandazon zuwa ofis ɗin nan, wallahi abin ya kan ban mamaki. Ban taɓa sanin matan cikin gida sun tanadi har sasansu na yaƙi, sun ɗana bindiga hannaye suna kan kunama suna jiran ranar yaƙin ba. Wallahi sai da muke zama a ofis ɗin nan.
1: Amma fa idan kika duba matan da suke zuwa wannan waje, Hassani su ba kike ki same su a wani gida daban, can an jima ki je, ba ka ganin kamar abin sun akwai kulawa?
0: Kai matan kuwa mata masu amana ne faɗan jarida. Ni na imani yau ranar da aka buɗe ofis ɗin nan ina zaune da safe, na zata an buɗe ofis ne kawai nace kana yi ka. Ina zaune sai ciya mun ina kira ni kina ina nace ina gida, maza maza sai gidan goga. Duka zan ka zauna da mai gidan mu watan shi Alhaji Mr. Kadiguri kenan, tunjin ma tunjin maliya aljanna mai masoya da yawa lailata kadarin yan Bauchi. Sai ce mun to fa zama bai same ki ba Aisha. Ofis ne na bude wanda za ku tayo al'umman APN Laushi, ofis ne na bude wanda za ku tayo ni ai, ofis ne na bude wanda za ku je ku dinga jin kocen matan jihar Bauchi a fannin ki na mata. Ku kawo ni kuma in san me zan musu. Daga nan sai na ɗauki miƙati na ce to ya abinda abin sama ya ce ka fito waye kai. To tun daga ranar mata suka ɗauki miƙati, kuma wallahi ɗan jarida wasu matan ma ba za ka gan su ba da miƙabin su za su zo da menene, sun rasa dama yanda za su yi su ɗau miƙati. Masoya ne watan wani girma gwamnan jihar Bauchi, masoya ne na da Yakubu PH, masoya ne na Muttaka Duguri. To ba su san channel inda za su bi su je su ga Muttaka ba, ba su san channel inda za su bi su je su ga Yakubu ba, mai balle jana mai girma gwamnan jihar Bauchi. Amma da wannan ofis ya zo tsakiyar Bauchi local government, sai suke ganin kamar kakansu ta yanke saƙa, sukan zo su faɗi ƙorafinsu daga ruwan ma'amman tashi, mukan ɗauki takardunsu mu kai wa mai gidanmu, kuma insha Allah akan bi bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. In wanda ya kama shi ya zauna da su ne yana zama da su, in wanda ya kama saƙo ne zai bayar a basu, yakan bayar mu zo nan ofis mu ɗauka mu basu. Kuma alhamdulillah mata suna godiya da san barka.
1: Idan muka duba Hassani samun wannan matsala a wajen ɗaiɗaiku iyaye mata wanda ake yaudararsu da ɗan wani abun da bai taɗa karaya ba, musamman a lokacin da ake kaɗa ƙuri'a, ban sani ba ko a matsayin ki na jagorar shugaba a rediyo wannan gabar kina da wani saƙon da za su isar musu dangane da kauce mu irin waɗannan matsaloli?
0: To kullum ina alhamdulillah da kamar wannan tambayar, kullum ina gaya wa ƴan uwana mata, iyayena mata, ƴaƴanmu mata, ƙannenmu mata da kuma ƙawayenmu mata, mu yi abin cancanta mu duba yau waye kuke da jagororin shi a cikin al'umma, waye kuke ganin yau in akwai zaɓe shi in abu ya dame ku ga jagororinsa ko ina wanda za ku je ku faɗa? To can ku ya kai muryan ku ya kai, to ku yi cancanta mata. Kar ku karɓi taliyan cin dare ko kumburinci, kar wata jam'iyya ta zo ta yaudare ku da naira ɗari ko naira dubu wanda bai fita ci gora ba, Allah ya kiyaye. To don Allah da annabi mata ku yi cancanta. Kun ga dai abin da mai girma gwamnan jihar Bauchi wa jihar Bauchi ya to ya mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ɗauko Yakubu Adamu zai ɗora ne daga yanda ya tsaya. Wannan mulki ne na mata da matasa, ya a tafi da mata da matasa. Mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ba wa mace commissioner, ya ba wa mace SSA, ya ba mace kujeran hajji, ya ba mace kujeran umara, ya taimaki mata. Wasu an sai musu gida, wasu an sai musu mota, wasu an kansu yanzu sun yi karatu, wasu an abubuwa. In na dinga lissafa ɗan jarida ba zan iya gamawa ba a daren nan. To amma yanzu aka kawo mana matashi, muna da ƴaƴa matasa, muna so a tafi da mu. To aiki ga mai kare shi, matar jihar Bauchi ku zaɓi Yakubu Adamu a ƙarƙashin jam'iyya mai alamar APM.
1: A wani tabbaci kike da shi dangane da shi wannan ɗan takara na ku duba da cewa shi gwamna mai ƙoƙarin barin gado ya goge a kowane ɓangare na siyasa, jagoranci da dai bunƙasa arziki da komai? Idan kika duba na fannin rayuwa ya ko ko'ina don an ce barabo daga niwa meda
0: ta aibari wawa ya ce gudu ɗan ce ya sassarfa ba. Mai girma gwamnan jihar Bauchi Yakubu ɗa ne a gurinsa, ai ɗan na gada ya fi ɗan na koya ɗan jarida. Ai a duk wani abin da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya dasa ku sa yaƙinin cewa Yakubu Adamu zai maimaita daidaita da izinin Allah.
2: Aisha Suleiman Lantana, shugabar mata ta Bauchi Cycle, yanzu sai abinda masu ra'ayi suke fadi mun shiga dandali ga kuma irin sarabar da wakilan mu suka tattaro.

0: in ana maganan nagarta huku menene yasa yafi zacewa da jihar Bauchi daidai wannan lokaci a wannan dai da Yakuba da mudan zamani ne wanda ya karatu sa a cikin zamani wanda ya karatu sa a jami'a da ta san menene zamanin ci to ina so tabbatar maka Yakuba Adamu ne kamar yadda na faɗa yace da qualities da dama shine da ɗaya tilo da jihar Bauchi kake bukatun sa kuma yake bukatun jihar Bauchi kuma ɗan jihar Bauchi suke bukatun sa menene yasa na faɗa haka Yakuba Adamu dan zuriya ne Yakuba Adamu ɗani da yake da mutunci yasan kuma mutuntawa
1: sannan mu jihar Bauchi alhamdulillah mutanen mu suna da fahimta suna da biyayya suna da hakuri suna son ci gaba suna taimakawa juna kuma sun yi da shugabanni wanda suke rike su amana suke musu ayyuka su ga gani haka muna fatan su gaba da addu'a alheri Allah ba mu lafiya da zama lafiya ba Bauchi kawai ba dukan Najeriya gaba daya sannan kuma Bauchi biyayyan mu da abinan din mu muna fatan Allah dora mana shugabanni da shugabannin da zasu ci gaba da mana jagoranci na alheri
2: na farko mun duba irin tarbiyyar da aka bashi a gidansu na biyu muka ga irin mu'amalarsa da al'umma na uku irin makamin da ya rike amma bai kyaman talaka bai kyaman wanda ya zauna ya primary da shi bai kyaman wanda ya secondary da shi bai kyaman wanda ya zama da shi a jami'a lokacin da yake banki baya kyaman customers duk bankin nan da ya zauna ya rike kowa fitansa sai da ya ji a jikinsa tun daga kan ma'aikata har customers da suke zuwa sun